0: Ang Italia, please sa pagkontak sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule o Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Maunga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bali, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were
9: so bad. Teromax Capsule.
10: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
11: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Tumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
10: Mapalit sa mga butika.
12: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah! Tugs, Tuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
13: Oh no!
12: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Here Without You by Three Doors Down, here at 96.1 Infinite.Radio, Quanabu City, your info music station. Ayan, good morning sa itong mga tigpamanaw. Ayan, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Ako rin yung DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay kung mabasana ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpamanaw sa 96.1 Infinite Radio. Gamadunggan sa ito sa 90.9 Light FM. Ayan, so good morning, ganito na. Adlong Martes, may gala, it's ready, September 8, 2026. Ayan, so dali raking adlaw mga higala. So, Bermans. Ayan, so good morning sa itong mga bagong mata. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga isig kabalayan diha. Ayan, so kamusta man? Namahaw na bang tanan? Nakatulong na ba ito ang bilar? Ayan, so binibalin ninyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang programa. O later on, ito ang isugutan to ang topic for today. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanito tanan. O good morning sa itong mga tigpaminaw kung asa man madungog ang tingog ni Papa Kev. Ayan, so so good morning sa itong mga tigpaminaw. O connected sa tadi ay sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanito tanan. Ayan, so kamusta itong mga tigpaminawan diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, so unsa ba, nag-ulan na ba diha sa Bukidnon? Ayan, so diri sa Davao City mga higala or sa Davao region, grabe ka init mga higala, uga pirmi. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw diri sa Davao Oriental, Davao de Oro and Davao del Norte. Okay, diri sa kalinan mga higala, madungog ang tingog ni Papa Cubs. Sa mga gusto mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number, 09-12-175-1291 and 09-12-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Yeah, sa itong mga karenderya. Ayan, so good morning kinitanan. Good morning. So, sana nagdaghan na bag mga sudan diha. Okay, mapalit na dahil si Papa Kev. Ayan, good morning sa itong mga bake shop dira, sa itong mga pastry bake shop. Ayan, so good morning kinitanan. O sa itong mga tigpaminaw dira sa palengke. Ayan, so good morning kanina tanan. Good morning. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw. Ayan, so kahapon nag-print kahapon si Papa Kev sa Mighty Prince Incorporated. Okay, good morning sila owner na si Ayan Tyrone Bornia sa Banal. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Good morning. Siyahang wife and siyahang anak na Inglesyerog Inglesyera. Ayan, so wakasagang si Papa Kev sa kahapon. Ayan, so good morning kong mga Sir Ayan Tyrone from Mighty Prince. Ayan, so thank you sa papaprint sa kilay ni Luffy gabi eh. Ayan, so good morning kanito nan. Good morning sa itong mga tigpaminaw dira sa mga terminals, mga higala, dari sa mga palengke, diha sa gulayan, o dari sa mga gasoline station. Ayan, so good morning kanito nan. Ayan, so muna sa gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. At oras mga higala, alas 8:12 na. O ganing oras atod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Atong Vital C mga higala, available siya sa mga paboritong butika niyo mga higala, o available sa address sa atong istasyon. Atong Vital C mga higala, kay gentle kini sa itong tiyan, made from veggie capsule mga higala, o nagsuporta sa inyo ang daily wellness, labi na katong labad ang ulo na isip unon, trangkaso o hinay immune system, busa gamit na mo o Vital C mga higala. Ayan, sa mga nangita o Vital C, ayan, so of course mga higala, daghan sa mga butika. If ever mahutdan mo, pwede mo mag-visit dari sa itong station mga higala. So natayo Vital C dre. O good morning sa tuang mga Vital C users. Good morning. Mga tigpaminaw diha. Good morning. O kaning programa mahigala hatod kaninyo sa ato ang pinakakusgang sabon, ato ang kutis mistisa. Ayan, ato ang kutis mistisa, mistisa mga higala. Inataya carrot, papaya soap and glutathione. Ayan, sanay mga acne diha, mga uneven skin, mga oily skin mga higala, o pwede din pang feminine wash sa kababaihan, busa gamit na mga kutis mistisa mga higala. So, lagi pa ni sa pharmacy, Nadiagyapon sa Bukidnon Manghigala uga. Pwede mo mag-visit diya sa Kibawi Bukidnon sa Light FM uga available po diri sa Panabo City. Uga sa tuwang pinakakusgang pahumot Manghigala. Of course, siyempre di mo na malimtan kung lami mong pamanit, humot dapat ang imuhang kalawasan mga higala. Ayan, so natay case fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo o case fragrances. Ayan, so sa mga naaya office work diha, mga paempre sa crush. Labi nagkaroon mga higala na kapit na sigurong entrance. So good morning sa to mga estudyante karon. Ayan, so siyempre humot, magpa-impress mga, siyempre mag-basketball ka diha niya, siyempre napahumot eh, mag-iagi kasi mong crush, di ba? Ayan, so gamit na mga ato ang case fragrances mga higala. Ayan, so usapin ko sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, so basig na yung kabalo na mingon na po na papakibs unsa ang presyo sa gasolina ron. Naanad na sila na sa kuha sila magkuha ng gasolina ron. Ayan, so ato ang hisgutan ito ang price hike karong adlaw mga higala. So nataya oil price hike may gala kay sa diesel 5.18 per liter mga gala, ang gasolina kay 4.69 per liter, sa kerosene kay 5.58 per liter. Ayun, so naay mga ubay-ubay na mga gasolinahan may gala kay naabot jud sila og 80 pesos per litro mga gala ang unleaded regular mga gala. Ayun, so mo nang sakit ka ayo sa bulsa. Ayan, sa manang gabi may gala, daghan nakakita ng gabi na daghan nagpila sa mga gasoline station para pangandam pod. Kaya siyempre ang dako pod gaya ang comfort na 5 pesos per liter mga higala. Pero napo iban mga uban na mga gasoline station na naay 85, naay 90 kapin. Ayun, so katong mga brand na ilado na mga brand sa gasoline station. Manang sa mga walay mga lakaw diha or chill lang sa balay. Ayan, so ayos sa glaglaag diha. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Carmen. Ayan, especially diha sa Balutan sa Carmen. Ayan, so good morning ganito na. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy. Ayan, so sa to ang mga carwash boys diha. Ayan, so good morning kanyang tanan. Good sa to ang mga teachers karon mapa public and private. Ayan, so good morning kanyang tanan. Good morning. Ayan, so gikan kang 9471. Ayan, so good morning Papa Kevs. Greet diyan ako si JR nga nag-duty lang gihapon karon ang nag-greet si Atan ng OHA. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw diha sa OHA Travelers Inn. Ayan, so kang JR na nag-duty gihapon karon. Ayan, so wait, tulugay. Grabe ka, batak ka ayo. So na dyan na mga higala na duty gihapon. Ayan, so nang, ang uban mga higala kay papalit na December. So kailangan dyan mag-ipon dyan mga higala kay syempre na diha gabagsak ato ang sale sa mall mga higala. Na ay gusto paliton na appliances, automatic attack na yun na pag December. Ayan, so good morning kang sa mga tiga paminaw diha kang Atan. Ayan, so bisita ko diha boss Atan ha. So tanaw na to diha kung on say presyo diha. Amato ko diha. Ayan, so good morning sa mga tig paminaw diha sa dere sa terminal mga higala o mga toda o kang Sir Wilmer. Ayan, so good morning kanyo diha. Kung kalimot man ko asa to nila toda ilahaw eh. O good morning kang Ma'am Cheryl Comia. Ayan, all the way from Digos, Davao del Sur. Ayan, so good morning kanyo tanan. Good morning. O sa mga kasinganan diha sa Bukidnon. Ayan, diha sa mga kamunisipyuhan. Ayan, so good morning kanyo tanan. Good morning. Ayan, so direct sa ito ang topic for today mga higala sa adlaw nga Martes. Ayan, so ito ang topic for today. Unsay batasan nga dili man big deal sa uban pero big deal para sa imuha. Sa so, kay uban mga higala na ang uban okay ra man pero sa imuha kay grabe na nimo ka lagot. Ayan sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Gibawi Bukidnon. Ayan sa unsay batasan nga dili man big deal sa uban pero big deal jud para sa imuha. Ayan, so pwede mong text sa itong hotline number sa 09-12-175-1291 and 09-12-175-1291. Oga, pwede po mo mag mag-message atong official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio Panabo City and 90.9 Light FM Panabo City, mga higala. Ayan. So, sa mga nag-chat sa to ang Facebook page na kung nataya Kutis Mistisa, ayan, sa available Drisong Station, mga higala, sa Panabo City, sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño, Kilid Lamis sa PCIN niya. Sa kalamo diri sa Square Building pawala, mga higala. So automatic ang musugat sa inyo ako or si Ma'am Rose. At oras, mga higala, alas 8:19 na. Ayan, sa pagbalik na to ang basahon. Ato ang nag-text sa tuang topic for today na unsay batasan nga dili man big deal sa uban pero big deal jud para sa imuha. Ayan, sa maghatag sa koga. Unang awit gikan kang Chris Daughtry, entitled Home. Ayan, sa muna nga paborito kay nakon na music, mga higala, sikat kay ni siya atong high school days, third year high school, I think. Ayan, sa pinakasakit kay siya, pinakasikat dili kay pinakasakit. Ayan, sa tunay unang i-play rin sa top radio hit sa morning edition, kapag yung DJ Papagels. I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Para sa kinatibukang maayong panglawas, mag Mega Pure Herbal Capsule na.
2: Terramax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumaan o Terramax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
2: Mapalit sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si, si Minnie Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang takua. Nag-slide ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling a ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay!

0: Ang taas sa sugar tin o taas mo pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar, magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon mga isoon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayon kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutanggad ang Ginoo nga ang gahatagad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
5: Oh no!
4: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
6: Your Info Music Station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. At ang oras may galalas 8.38 na. O kaninga oras, hatod kaninyo sa Vital C. At ang Vital C, mga gala available siya sa mga butika o available sa diri sa atong istasyon. And ito yung Vital C mga gala kaya made from veggie capsule. Gentle ni sa tuwang hatiyan mga gala o nagasuporta sa inyong daily wellness. Busa gamit na mo o Vital C. O kanina oras sa datod ka ninyo sa mga produkto sa JQ sa marketing. At ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee. Ayan, sa itong mga tigpaminaw karon na nangita og Terra Max mga gala, luya ang pag-abot sa balay at talik na ni Mrs. Ayan, so, gamit na mo og Terra Max na available siya diri sa tuang istasyon. Og sa mga nangita po og produkto sa Veggie Max mga gala, available siya diri sa tuang station mga gala og tuang aroma oil. Ayan, og sa mga nangita og produkto ni Nong Lading, ayan, sa available siya diri sa tuang station mga gala. So pwede mo mag-visit diri o mamalit sa mga produkto o napod diri ato ang EXL na products. O diri lang yapon mo gapaminaw sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Cover yung DJ si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay gugma basa na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM at 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kamusta man, namahaw na ba ang tanan ng uban? Ibangon na ba ang uban? Kay nanghalay na ba sa ilahang gilabhan? Ayan, so good morning sa itong mga security guards karon. Ayan, so good morning tanan. So of course mga higala, nag-open na ito ang mga establishment mga higala. Kay hapit naman alas 9. O good morning sa ito ang mga men and uniform. Ato ang mga traffic enforcer mga higala. And diha nag-kapulisan. Ayan, assist sa mga traffic labi na dira sa to ang mga school mga higala. O ganina nagmotor si Papa Kev, so grabe jud, shout out sa to ang men in uniform dire. Naadyo yung mga kamote riders ba? Nang dili jud mang helmet kung magbiyahe. Ayan, so manang gipara siya ganina. Ayo, grabe kada kapaspas niya mo drive ay. Ma disgrasya pa noon siya ba? Manang sa to ang mga tigpaminaw ron, so dapat jud na wear jud na helmet mga higala. Ayan, so para dapat sa yung safety. Ayan, dapat kumpleto yung papers and magasapatos mga higala para iwas sa penalty mga higala. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlaw ng Martes. Ayan, so unsay batasan nga dili man big deal sa uban, pero big deal jud para sa imuha. Ayan, sa mga gusto mo habol

0: text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, so dali sa taso mga texter dali. Gikan kang 5482. Hello, good morning Papa Cabs. Akong igilit ako mga kawanan sa Ratsada Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Si Panagsaan Family, Salino Family. Si Jimboy Saliwawe. Kang Kim Amor, Vilma Donald. Svelto, kang Robby Junjuran, kang Inday Athing, kang Edwin Joy Hermosa Family, kang Rapas Family, Vidal Family, sa Tanang Naminaw karon ang nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño Porok 3A Carmen. Ayan, so good morning si mga Sir Jojo Tampos. Ako sa iyong mga kaubanan. Ayan, so grabe dyan na Naminaw karon bag-greet niya. Ayan, so good morning sa ito mga tigpaminaw karon. Ayan. Okay, dito sa uban pa nag-text. Ayan, gikan kang 0768. Ayan, may buntag DJ Papa Kebs. Akong timbayon sila Nini Cruda o Bebeng Mera Fuentes sa Mawab Davao de Oro. Ayan, o sa Laak sila First Celine Sumayang o si Chris Reyes ang nagtimbaya, si Reme Timog sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kanyo ya kang Sir Remy.
1: Good morning!
0: Timog ng Timog sa Santo Tomas o kasi ang mga kubanan diya sa Mawab Davao de Oro.
1: Good
0: ayan,
1: morning.
0: So good morning kanito na o gadri kang 0972. Good morning simuha Papa Kebs. Request kong song Honey Akong nga Honey Akong Ipanangod kang Chris. Okay kang Rolly Villaber ng Santo Tomas. Ayan, so tanaw na to, ma-play na to ng entitled na Honey. Ayan, so maraga kinaraan man siguro na na OPM siguro. Ayan, so kung gusto mo text, gusto mo mo song request ka itong mga bag-o-bag-o. Ayan, so diya siguro sa Night Express siguro o yeah, Yes Sir is once more mga love song na OPM and English mga higala. Oga, sa namang birthday karon ayan, so happy happy birthday.
1: Happy
0: oga, ugma siguro. Ay tama, ugma ang birthday September 8 ata to, I think. Ayan, so happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday.
0: Sa mga nag-birthday sa Panabo City, ayan, so happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Ayan, so sa mga nag-birthday karon, ayan, more blessing and more birthdays to come. Ayan, so kung na may nag-birthday diri sa Panabo City, automatic, automatic. Andam na si Ma'am Rose diri. Ayan, so dirita sa tuwang topic at andam na ka makaulitson, Ma'am. Ayan, so ano, nagsapatos, nagsandal na si Ma'am Rose, automatic na. Ayan, so sa mga nag-birthday diri. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so ito ano nga hinanayog basa na unsay batasan nga dili man big deal sa uban pero sa imuha big deal. Ayan, so dito sa ito ang una nag-text gikan sa ito ang topic ha kay ganina mga greetings to. Ayan, giisa na ko ang greetings karon, giisa na po na ko ang text sa ilahang komento sa ito ang topic. Ayan. Ayan, so gikan kang 6303. Good morning si Muha Papa Kids. Ngano Papa Kids man eh?
1: Ayan!
0: Ayan, so Papa Kids ko ha, KEBS.
1: Ayan! Ayan!
0: So most of the texter kay Papa Kids.
1: Ayan!
0: Ayan, so dito sa kang unang texter, big deal sa ko ang tawong nga bakakon. May pagtug-anan ko DJ sa tinuod kaysa bakakan ko. Unya i-blind pag yun. Daghan lang kayo na sila karon. Siguro may gala, di guro ma-storya sa imo ha. Kay wa siya kabalo kung masuko baka or what. Ayan, so dalita kang texter 9415. Good morning sa mga DJ. Kanang batasan na entitled kaayo. Ayan, si Francis ni ng Santo Tomas. Ayan, so good morning si Muha Sir Francis. Ayan,
1: good
0: so,
1: morning!
0: Ayan, diha sa Santo Tomas. Ingon pa siya batasan nga entitled kaayo. Ayan, so siguro, nasiguro iba ng mga batasan siguro na abi nila okay. Kaya siyempre, na may uban po na kanang gitolerate what you behave. Siyempre, masisig nature niya na inananayahang batasan niya, ginanormalize na lang sa iyang mga kauban na sa work man. So, kung first time niyo madungog or ikaw nakakuan na ka, so, kahit kayo, diba, maraga, hindi mo siya storyahan, pero lili lang, basig masuko sa imo, ha? Ayan, sa so drita sa nag-text, gikan kang 6588, kanang himantayon papakeb sa laing tao, pero palpak sa ilang trabaho, che.
1: Ayan!
0: ayan sa muna mahigala na. Imagine na mawala ng himantayon jud mahigala. Bina kung asa na kana work, office ba na or sa field ba na or sa inyo ang mga unsa ba kanang diha basa niyo ang mga gamay na mga store, convenience store. Ano yung mga himantayon? Siguro basig masuya guro siya kay good ay mo hang record. Dili ka ng moraga balasubas magtrabaho. Ayun, so mana siguro daghang mga suya. Ayan, so direta kang texter 1213. Good morning sa mga papakebs. I-greet lang nako si Auntie Karen o Auntie si Gina na muadtog Davao karon. Ang ako ana papakebs ka ng feeling kaayo nga. Ayan, so ato nang scroll be. Ayan, kanang feeling kay nga perfect pero mismo ilang pamilya dili pod perpekto. Mga pobre Japon na nae lain oga batasan. Sigaran mga ina na mga higala na siguro kanang himantayon mga silingan daghan siguro na. Mga himantayon na silingan. Oga, good morning kang Ma'am Karen and kang Ma'am Gina. Ayan, so amping-amping sa mga padulong oga Davao mga higala or kung asa man mo karon, kung asa nyo hang laag or asa nyo hang sabah kanang lakaw. As ito ang mga commuters karon, so amping-amping mga higala. So sa ito ang mga bus driver. Ayan, so good morning kanito na.
1: Good morning!
0: So, sa ito ang mga conductor. Sa ito ang mga tricycle driver. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Atong oras mga higala, alas 8:48 na. O kaninyong oras, sahtod kaninyo sa kutis sa mistisa. Ayan, sa mga nangita o sa bon na perfect kaayon ni sa mga oily skin, mga acne mga higala, o uneven skin. Parihan ni Papa Gabs.
1: Ayaw!
0: Sigig motor-motor.
1: Ayaw!
0: Ayan, so nataya carrot, papaya soap, and glutathione. Uga, pwede po ni sa mga kababayan, ha? Pwede po ni siya feminine wash. Ayan, so available siya dito sa mga butika. Uga, available sa station sa Panabo City and diha sa Kibawi, Bukidnon. Uga, greet lang ako. Uga, good morning. Ako ang mga kaigsuunan diha sa Davao City. Ayan, kang Kuya Janjan o kang LM. Ayan, so good morning sa inyo diha, mga igagaw, mga igsuon.
1: Good morning!
0: Ayan, so good morning kanito nan. Ayun, good morning sa mga tig-paminaw ko. Ayan, sa birthday siguro. Ayan, sa birthday sa akong manghod na si LM. Ayan, so happy birthday si mo, LM. Ayan, so asay kaon, anay, so nakalimot ko dah. Ayan, so good morning si mo, ha, LM. Happy, happy birthday. Oga, good morning sa kuwa nga mama diha sa Sulup Central Elementary School. All the way from Sulup. Ayan, kang Mama Virgie. Ayan, ang sanyang mga co-teachers diha. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so dito sa to ang topic. Ayan, so unsay batasan nga dili man big deal sa uban pero big deal jud para sa imuha. Ayan, so sa mga gustong mohabulog text, ayan, so mo-text sa itong hotline number 09-12175-1291. Ayan, so ayan, so i-greet na ako. Good morning kang mga Lukagbo family diha sa Matina, Pangi. Ayan, so good morning sa itong mga kwanron sa mga virtual assistant karon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon.
1: Good morning!
0: Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw diri sa baba mahigala sa LBC, sa Mangsigi, o diha sa gasoline station diha sa Manukan mahigala. Ayan, so good morning kini tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so ito ang basahon ning nag ayan, sa tanaw na tabi. Ayan, nabi na ko sa inyo, nag-text ako ang personal number parcel manday ni. Abi na kung unsa na parcel man diay. Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Ayan, sa ayan, good morning sa mga Papa Kebs. Kanang swapang kaayo imbis unta mutabang sila kaya sila nakaangat o kahimtang. Iduot na hinoon sa kalisod ang isig katao. Dungagan pa sa mga tao nga sol-solera. Ginoo na lang bahala sila, ha, Papa Kebs. Ayan, sa muna nga siguro mga higala. Anang nadyo ina nadyo mga higala. So, hindi ni mo ma... Hindi mo na mabago siguro. Ay!
1: Ayaw!
0: Ayan, so dirita kang texter 0385. Ayan, so nabulo si Papa Kebs. Kanang hambog Papa Kebs, pero walay ikabuga. Ayan. Murag hangin lang way sulod. Ayan, so dirita sa naglast nag-text. Ayan, so automatic ni. Ayan, so morning Papa Kebs. Ang big deal nga batasan para nako ka ng sobra ka-stricto o stricta. O galabaos na lang ka ng maot ang kinaiya o batasan. Ayan, so shoutout siya kang Christina Ponce from Fatima ng Davao de Oro. Ayan, Mako Davao de Oro. Ayan, so kanang mga stricto-stricta o galabaos na lang ka ng maot o kinaiya o batasan. Ayan, so kanang mga higala. Naman d'yo uban d'yo na grabe ka stricto-stricta pero napoy uban bang good ay unang instances nila pagtanaw nila sa isa katao kani siya stricto pero kung pangtanaw ni mo siya kay malumanay ayan sa nakakuan mo anak mga igala ang naong niya ka stricto di maduol o sa baka nang mapili mo murag murag mangaway dayo murag murag rin ka nang mo kuan na gina mo murag mangambras dayo pero kung storyahon ni mo siya ayan so okay man siya di ay normal Malaysia day kanang di Malaysia kanang isog di ay. Siguro mga ingala na mga ibang mga tao na sa facial expression ayun so kanang facial structure niya ba na perminti kasuko perminti murag mugo pero kanang batasan dyan na statistic tayo sa so, di na dyan na mawala dyan ayun pa siya na maot ang kinaiya o batasan ayun so wala di dyan na pag maot na gani ang iyahang batasan ayun so hawa na kay masig madamay pakana niya. Ayan, so Papa Kebs, unsa man ang big deal sa uban pero big deal jud para sa imuha. Ayan, so may gala sa kwa may gala. So simple lang man. Ayan, kanang dili mo tupad sa oras na sabot. So inana, may gala kanang kanang naandan na magunato na sample kanang Filipino time ayan so tanan man siguro ta na kuna ng Filipino time ayan ana siguro may gala kanang syempre mingon ta gabra oy dirita tapok ta alas 7 alas 8 pero 8:30 or 9 wala pa jud diha pa sila maligo ayan so di ba so oh ba dili na bigdil so inani Filipino time man so okay na so ayan so ako as si Kevin or si Papa Kebs big deal na nasa kuna pag mingon gani og 9 wala pa yung 9 mo na si Papa Kebs na nandiyo siya sa venue ayan so usahay po na sige dawato na lang yun malang paabot lang tag 30 minutes to 1 hour wala man tayo choice kay Filipino time man kaya na mga igala pag na ay mga sabot na ay lakaw pag sabot yun na kanina orasa nana dyan na siya so mag-adjust na lang ka kung kanusa ka mumata kanusa ka maligo pero majority man jud na ginagamit ang Filipino time ayan so sa inyo may gala kung saan kung big deal sa inyo may gala so sandaan na lang ninyo mag-iapon tayo choice may gala dawato na lang na to dawato na lang na to or muhawa ta ayan so mukwanta mo avoid tayo na mga dili nila ginabig deal na big deal sa imuha feel man good ni mo na ikaw ay nalahi kay sila na normalize na lang ikaw wala mo nang hawa na lang para dili ka ikuan nila ka nang i-judge ayan so more tong topic na to may gala ayan so salamat isa na sa itong mga naminaw sa 96.1 na Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon so ayun mo kalimut may gala ito nga Vital C available siya sa mga butika o available siya diri sa atong istasyon o ayan so thank you pasalamatan usab nako ang Mighty Prince o ang owner niya si Ayan Tyrone Bornea sa Banal ayan so good morning sa mga Sir Ayan o siya hanga family diha o siya hang assistant diha sa pagprint sa mga tarp ayan so pwede mo makakuan dito so i-search ninyo sa Facebook ang Mighty Prince in INC Incorporated ayan so mo nang pwede mo dito kay sakto kay na o swak kay na ilahang paghimo sa mga designed Ayan, so Papa Kebs, sangutan na si JR Pila daw ang Power 10. Ayan, so ang Power 10 mangigala sa kang ng lading, 20 pesos per capsule mangigala. So SRP lang ito dire, 20 pesos per capsule. Ayan, so doon naman ka dire, Boss JR, pwede ka visit dire sa tuang station, Boss JR. O dalaan na lang ang mga room rates diha. Ayan, so good morning kayo diha.
1: Good morning!
0: Ayan, so wa na tayo oras mga igala. So ay makalimot sa buwan pa mga programa dari mga igala. Aga, mga produkto available dari sa tuang station mga igala. Ayan, so ugma na po ta mag-uban-uban. Aga, pasalamatan na to ang mga kaubanan ako dala sa Mother Network Surigao, dala sa SJTIT, Ayan, so good morning kang Attorney Ulysses Salabaw dari sa Panabo City. Akong mga kauban magtingog sa radio, mga DJ, mga news anchor, and to ang mga komentarista mga igala, kang Ma'am Rose, kang Engineer Wolfie Oga diya sa Light FM Kibawit Pukinon, kang Sir Paeng. Ayan, so good morning kang Sir Paeng Oga. Good luck sa imuhang mga future, Sir Paeng. So I don't know kung kinsa na pala itong mga kauban diya sa Kibawit Pukinon. Ayan, so maniid lang ta sa libros paniid. Ayan, thank you guys tanan. So, ugma po ito mag-uban-uban. Same time, same station. Dilan sa Top Radio Hits. Sa morning edition, kapag yung DJ, DJ Papa Kevs. Ayan, so maghatag sa kog last na awit gikan sa The Calling entitled Wherever You Will Go. Bye-bye. God bless. And a happy Tuesday to everyone. Mwah.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
6: yeah. We were high, we were so bad. Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
7: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong pasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kung bana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay unang po rin. Akong gigamit ang product ni Nung Lading, Power 10, itong kape o itong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na, nabili na lang siyang apdo na ay polisterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni Nung Lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko, pang isa Ginoo nga, adunay ka, alibyuhan yung mga balatian. Salamat isa tanan.
8: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
9: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
10: Just see. Vitamin C. Plus zinc.
11: Just see.
12: Just see.
13: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: You're tuned in to the best, the frequency
14: 90.9,
9: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
11: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Usual ka BG Max kay?
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama mama.
4: Mo na imong kanina nga ang BG Max kaayo sa tanungan sa imong anak. Kanita po.
5: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kabalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advisan ko niya nga butangan lagi pichimax ikapaho naman to siya pa yan oh yan dalungan ibubuan na mo isa din mo din to ragnay ng gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana kay ito pa oh mura pa ikas is akato mga taon-taon po to kinabaho naman to sa iyan dalungan tapos mula gito pichimax isa ragit ka buuan iurot yun din akong isa ka capsule sa iyan dalungan niya iawas pagaling uban.
4: Kausal
5: lang yun yung mag-ibutan? Oo, kausal lang.
4: Sa paikwan, kung banad?
5: Oo, akong banad ay tuod. Ganyan. Bawya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya ang tugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghid. Nakaihi daw ko na rin siya tibugol. Na, dugo naman to rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw ko. Pero lami na daw sa paminaw.
4: Hindi na, ano, wala may dinupon dito ba?
5: Wala na.
6: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kuti Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyaha. Ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gid ko gibati, gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure. Nuts.

0: natural.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix Wolve in 1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix Wolve in 1.
2: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1.
2: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
3: Mangustin,
2: purple corn,
3: guyamano,
2: malunggay,
3: ginseng,
2: turmeric,
3: barley,
2: agaricus mushroom,
3: grapeseed,
2: robusta coffee,
3: at stevia.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1.
3: Ito ay anti-high blood,
2: anti-cancer,
3: anti-diabetes,
2: anti-insomnia,
3: anti-constipation,
2: no sugar added,
3: no palpitation effect,
2: non-acidic.
3: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
2: Ceramax Capsule.
4: O si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
5: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?
4: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang nakay ginabol-habol nya pati ang imong lawas maluya pati ang akong asawa nakatan-aw sa kon kung anong wala na daw koy gana ditso tulog na tag ditso say mong load na lang akong asawa pagkabuntag dayo na tuglakaw
5: di nakatagdon
4: di natagdi nakita ka kaon gani kay di na mabutagotuan
5: ah. Sir, asa man ka nakadungog kining sa Ceramax Capsule?
4: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag ako nagpamatuod jud ko nga ang Ceramax Capsule epektibo gyud.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Lord Jesus, in the midst of all the hurry of another busy day, let me find time to slow down a bit, to pause and feel your loving presence in life's little blessings. Let me see you in the beauty of a flower, in the innocent and trusting smile of a little child, in the gentle touch of a loved one, in words of comfort and encouragement from a friend, inspiring lines from a good book, or even just in the little pleasant surprises that come to me during the day. Help me to remember too that nothing will come to me today that will not first pass through your gentle hands of love. Don't let me get so caught up with myself and my demanding schedule that I lose the strength that I always gain from my quiet moments with you. Help me today to be at peace, Lord, with myself, with my world, and with you. Amen.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: O si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawad na ko ang kuso. Usahay, dilip ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Teromax Capsule.
2: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction. Ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya naligay sa maong problema. Kumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Ako, Regina Flores Reguli. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabati ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Gel Coffee Mix, lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
7: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, vital C na ta.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: kilala mga sukintig paminaw. Sa ngalan sa tibuok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, mag-uban-uban na sadta mga igan ko, kini si Pastor Nico Bante.
1: O kini si Pastor Tim Langga.
0: Adlaw nga Merkules mga igan ko. Pitsa 9 bulan sa September. Tuig 2026. Kumusta diha mga imbuntag, Pastor Tim?
1: Pag-usap ka niyo diha, Pastor Nick. Pag-anindot kayo sa adlaw karon tungod kay ang Diyos nagapukaw, nagapamata ka na ito, ninisayo sa kabuntagon. Dalay ko na itong buong Diyos, sama sa itong andan, sukintik paninaw. Niya nasab kita niya itong programa sa pinagpalang musika. Then maghatol ka na ito sa mga langit ng awit, uga labaw sa tanan ng pulong sa Diyos. Tinood ka na pa, Sunay, kadlaw karun niya Miyerkules, bulan sa September. Pitsa 9, hapit na ang tunga-tunga sa bulan sa September, Pasunik. Paspas kayo ang panahon. No?
0: Di lang mabalaan, Pastor Tim. Basta nag-September na, mauni ang paggawas ni Jose Marichan. Ang mga tukar sa mga radyo. Sa mall, sige-sige na po ang mga Christmas light. Merry Christmas kanimo, Pastor Tim.
1: Christmas usap kanimo diya, Pastor Tim.
0: Apan taliwala ni ana, mga igan ko, ang mga pangitabo sa palibot. Grabe yun, Pastor Tim. Di lang tamo tutok diri sa atong dapit. Apan na kung mo tanaw ta halos kada simana na ang mga laing mga pangitabo.
1: Tungod ka na, Pastor Nick, kung atong makita mga kaigsunan, bisan pa man kung imong mabulian ang imong mga imong Facebook, Pastor Nick, in-scroll ni mo, makita ni mo kasagara ang mga pangitabo. No? Labi na sa Indonesia karon, ang grabe. Bago pagani na human ang ilang wildfire dito, Pastor Nick, ni Ulbon Osab, may busikad ang ilang usas kadako kaya nga volcano dito, Pastor Nick.
0: Yeah.
1: Grabe ang pagbuto kay grabe ang mga pag-unos sa mga laba. Grabe, grabe gip.
0: Timailahan na Pastor Tim, sa hapit na pagbalik sa Ginoo. O sa atangi-atangi mga pulong na pag-aisgutan niya. Grabe yun ang panghitabo sa kalibutan karon. Anyway, sa atong nandan, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Huwag salamat sa mga sayo na nag-hook up pa sa 96.5 Tribal FM di sa San Miguel Surigao del Sur. 94.9 DXDD Radyo Kaibigan, Lagindingan. Salamat usab diya sa 104.9 Real Beat Radio sa Hingoog City. Hook up na siya. Jays FM sa Bukka, 92.9 Rock Radio Bayugan City, 102.1 and 9 FM Kagwait, 90.1 Radio Tandag, Top Radio sa Bayugan City, 93.3 Sabi ay tadiya sa Bayugan City na madungganta, 94.5 Big FM sa Kapalong, maayong buntag din. Madunggan na usap kita sa Metro FM Prosperidad, 88.1. Maadyong buntag sa Bohol, 90.3. Radyo Bandera Talibon Bohol, maayong buntag. Of course, sa 96.1 Infinite Radio sa Panabo City, 90.9 Light FM Panabo. Radyo Bandera Kidapawan, salamat, 96.7. Plus FM diya sa San Franz. Salamat kayo. And of course diya sa may Pastor Tim sa may Kalamba, 98.6. Nakahukap ka.
1: Oh, kausap, connected kita karong Pastor Nick diya sa 103.1 Radyo Bandera General Santos City. May buntag ka na ito diya, no, sa General Santos City. Oh, gausap, may buntag dia sa Radyo ng Masa, dia sa Maasim, sa Rangani. May buntag sa itong mga sukintik para karon, no? Nasayo sa mga nagmata. 104.0 Izim Wao. Connected usap kita karon pasunik. Morning usap dia sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Big Light Radio, no? Live kita karon dia sa Kibawi. Dia kang Pastor Ilitinako. May butag dia kang Pastor Ilitinako. Dia sa Kibawi, Big Light FM. May butag usap dia sa Heart FM 89.3 ang radio ko kalilangan, 95.1 radio sa Pool, YFM Digos. Connected kita karon dia, ungkap sa kita karon dia sa The Power Radio. Dia sa Villanueva, Misamis Oriental. Salamat sa itong mga sukit ni Paminaw dia, may buntag. Usab na 97.3, Bless FM, Malinaw, Kalilangan, may buntag. Usab din na sa 98.1, Barangay Radio, Bislig City, wow. May buntag dia sa itong mga sukit ni Paminaw dia, kang nanay Bibi Mupas, may buntag. Connected usab kita karon sa 102.9, Metro FM, Rosario. Oh, usab live na usab kita karon sa 91.7 The One FM Marihatag Surigao del Sur. Wow, may buntag, may buntag.
0: Og sa uban pang mga istasyonan, Pastor Tim. Salamat kaayo kaninyong tanan. Praise God. Pastor Tim, live kita karon sa atong Facebook Live. Sa gustong mo join sa atong Facebook Live, just type Tim Langgahid. Nick Ubante, Daniel Evangel, o Radyo Kaibigan. Makadungog kita sa atong Facebook Live.

0: Mahimbota gudya saka nga nangay salih. Mahimbota kanimo dia nai mahimbotag. Oga dunay naga unang atik diri. Mahimbotag mga pastor, pasunik paso tim usa ka maing adlaw. Nagyatag sa Dios kinatog anda maminaw sa mga pulong sa Dios. Si Jaime o Gloria Velasco sa Purok Sais. Tampod Barangay Poblasyon Maasim Sarangani Province.
1: Uy, mahimbotag diya. Mga taga Sarangani.
0: Salamat, salamat sa atong mga sukinti paminaw diya sa Sarangani Province. Kusog ang atong signal diya.
1: Atong oras mga igan, 22 minuto milabay ang alas 4 sa sayong kabuntagon. Salamat sa mga naga-join sa atong Facebook Live, mga viewers natin. Red Kapinan eh. Mars Vlog, tinuod jud na pastor nga ang mga butang lumalabay lamang. Wait ko sa akong dunggan kay Marilyn Sabuan sa Maila. Nel Storigoso, Donalyn Layawon, Flor Padilla. Prampaitan, chapter. Yes. Bernard Malaubang, good morning. TC Dalainon, Pastor Kim. Niya ito mga suwing paminawan, Bilma Cesar, Jocelyn Barbo. Salamat, salamat ka.
0: Salamat sa pagkaroon na adlaw, no? Nag-a-join karon sa atong Facebook Live. Junalin Layawon. Good morning, Pastor Tim, Pastor Nick. Sa sayong laing napot ng morning, iyang nausap. Ihatag ka na ito. Sa itong Diyos, ugrit na ito ning akong iksuon nga si Manang Jinjin Sulatan. May butag niya Jinjin Sulatan o sa iyang tibok pamilya na niya karon nagtulog sa balay. Nakapisita niya sa iya. Huwag naminaminin niyo, Pastor Tim, Pastor Nick. Og salamat sa pagbasa og amping mo kanunay pasunik pasutim. Mahimbutan kanimo dia Junalin Layawon og sa imong igsoon nga nakaron dia sa inyo karon no, nakabisita si Jinjin Sulatan. Og gatos ang gitimbaya, mahimbutan dia kang Glaisa Saway dia sa Kibangkay. Naga text gyapon diri kanato. Good morning, Pastor Tim, Pastor Nick. Thanks, good maayong pagpukaw aron maminaw sa programa sa makatagpagtulunan sa tanan. Wow.

Good morning, Pastor. Thanks God kay iya minggi po kau aron maminaw sa programa nga makahatag og pagtulunan. From Glay sa Saway sa Kibangay. Ay, buntag diya. Pastor Lorna, good morning. Mga kaibigan diya sa Kibangay.

Kang Igan Yutimio Laskunya di sa Klasungay, Malibalay City. Nagtawag ni Gapon kay Marimit. Imbutag niya, Igan Yutimio Laskunya. Igan Bernard Malaubang, Igan Joy, may buntag. Igan Lujen Dutosme, Kuya. Lujen, diya sa Kaol, Malibalay City, may buntag, may pagpaminaw ni mo diya.

0: Sa daw grumo pinakauna gini siya nga nag join sa atong Facebook Live. Basile Nilsi, may bulta ka ni Mudia, Lilian Villamor, na nag-join karon sa atong Facebook Live. No, Lorna Ibkas, Violeta Mupas, Junalin Layawan, Bilma Sisar, Sini Cambre, may mutag ni Mudia, Jocelyn Abapo, Idilin Castillo, Priscillas, oh, si Chris Bima pula do bay duge-duge na ninatulak na ano
1: himutang kung malayo
0: Chris Bima pula ng gajun sa tong Facebook Live. Nils Torigusa, oh, dia sa kalilangan. Francisca Kiansi, Nurse Vlog, good morning Pasunik, si Igan Marilyn Sibuan ni sa Mailag, I'm watching you, regards mo tanan kaibigan. Oh, Jillord Rosalinda, may butag. Julie, ka-English.

0: Tagumpay, watching from Libuna, Bukidnon. Merle Cubrag, morning Pastor Nick, Pastor Tim. Luis Gudmina Minaw, diya kang taipidyo sa mga Bugtay family.
1: Atong gitimbaya diya si Brother Alex diya sa Tagum City. Usa ni siya ka blind, no? Sa kini ka blind nga tao. Mm. Pero kanunay nagapaminaw sa atong pinagpalang musika sa atong programa. O unsa atong gina-share din nga pulong iyab sa kining gina Bible study pa sunik.
0: Wow.
1: Marami, no? O may buta ka ni mo diya, Brother Alex. O nanawagan siya diya sa Tagum City. Sa tanan nga mga sukintig paminaw na to diya sa Tagum City. Nga doon ay pagkabuhaton ng orientation daw niya. Wapay pizza, kanasa. Pero nanawagan siya daan nga doon ay orientation nga pagkaimuon diha sa Tagum City. No? So, may buta ka niya mo diya.

0: mga igan, mga higala, mga sukintig paminaw. Oras na alang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Og maukini ang sentro sa atong programa. Ang pagsabuag sa pulong sa Diyos sa kahanginan. Ang pagkaon sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang pagpahinumdom kanatong tanan. Og labaw sa tanan, mga kaigsunan ko, ang pagpasidungog sa atong buhing Diyos.
1: Salamat, salamat kayo sa sayo sa kabatagon. Niyanta karon sa oras sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Oga, haom kayo pasunik ang teksto ng atong pagkabasahon karon sa mga panghitabo. Tungod kay nakita nato pasunik nga kining mga panghitabo usa kini ka ilanan nga ang Diyos hapit na gyud, dili kay hapit, dool na gyud siya magabalik pasunik. Usa atong basahon karon ang libro sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 42 hangtod 44. Akong basahon nagingon, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mani ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay na sayod paunta unsak tagtaa sa gabi moabot ang kawatan, magtukaw gayod siya ug dili motugot nga ang kawatan mulungkap sa balay. Busa kamo usab kinanglan mangandam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya.
0: Salamat kaayo Pastor Tim very timely na mensahe ni inimbuntag sa imong gibasa diya sa Mateo 24. Apan sa pagsugod mga kaigsuunan, kining pulong na gibasa ni Pastor Tim at o kining tagaan o timauluhan o title na pangandam sa pagbalik sa Ginoo. Diya sa Mateo 24 na iyang gibasa bersikulo 42-44, halos mauna na ang usa sa mga katapusan na bersikulo diya sa Mateo 24. At ang kung atong tanawon kining Mateo 24, mga kaigsunan ko, naadiri na sulat ang mga kasamok ug mga paglutos. Gikan diya sa bersikulo 4, miingon ang Diyos na pagbantay kita. Iyang gisulti diya ang mga mahitabo o mga timailahan sa pagbalik sa atong Ginoo. O kung atong tanawon, Pastor Tim, dari sa Mateo 24, naa diha ang mga ingon pa nato ng uban na hitabo na o kasagaran na hitabo na kay ingon pa diha magsugo diha sa bersikulo 6, makatungod kita og mga gera. Nasod, batok sa nasod, grabing pangitabo. Mga linog, kagutom. Ngayon pa dire, kining tanan, sinugdanan pa lang sa kalisod nga moabot. Tungod sa gera sa Iran o sa US, grabe ang pagsaka na pagkaroon sa gasolina o mga produkto, Pastor Tim.
1: Mag-92, Pastor Nick.
0: Oo. Murag, mupalit na taan eh itong dibaterya. Kung wala tayo pampalit dibaterya, chinilas lang, baklay. Daghang kaayong mga balita, mga kaigsuunan. Apan ang nindot kay ginatagaan taaning mga mensahe aron kita makapangandam. O sa atong pagpangandam, mga kaigsuunan ko, dapat kining minsay na ato madungog. Sa matag pamilya, matag simbahan, matag leader, matag worker o matag disipulo. Ang mensahe, Jesus is coming again.
1: Tunod ka na, Pastor Nick, kung atong tanahon karon ang mga pangitabo, bisan pa man sa atong palibot diri sa Pilipinas, o bisan pa man sa nagkalalhay ng mga nasod sa tibuok kalibutan. Grabe o tiaw, Pastor Nick. Nagapanghimatod gayod ang pulong sa Dios nga ang pulong sa Ginoo. Sumala sa gipropesiya ni Jewel Pastor Nick nga sa wala pa ang bagong tugon, gipropesiya na din sa daang tugon ni Jewel. Diya sa libro ni Jewel, diya sa Kapitulo 2, Versikulo 30, nagaingon, magpakita ako gilanan sa langit o sa yuta, may dugo, kalayo o bagang aso, mungit-ngit ang adlaw ug mupula ang bulan daw dugo.
0: Uy.
1: Sa hapit na may tabo ang kahibulungan ug makalilisang adlaw sa Ginoo. Sa ato pa mga higala makaigso nato makita nga ang propesiya kaneto sa daang tugon natuman karon sa bagong tugon pasunik.
0: Amen.
1: Diya sa atong gibasa sa Mateo. Kung imong tanaon ay imong basahon ang tibuok kapitulo mga higala makaigsunan ang libro sa Mateo 24, nagaisgot mahitungod sa mga panghitabo, mga ilanan, sa pagbalik sa Ginoo. Sumuna ang hinungdan nga nung amon niyong ginashare, ginapaambit karong buntag, para makahibaluta, makaigsunan nga kini mga panghitabo, usa kini kailanan, usa kini kasahin, nga ang Ginoo mubalik na, dili na gid magdugay mga kaigsunan, mubalik na siya. So ang pangutan na di, andam ka na ba? So kinanglan Pastor Nick atong mapasayod ang mga katauhan nga ang pulong sa Dios tinuod gayud kini magakaitabo ang tanan nga mga butang sa iyang pagbalik.
0: Amen. Pila ka punto atong isgutan Pastor Tim, una ang pagbalik ni Jesus usa ka sure na butang. Sa ato pa dili ni siya mapunggan. Ingon pa ang 1:14:3, mubalik ako o pagadawaton ko kamungad to sa akong kaugalingon. Ang atong tanawon, mga kaigsunan ko, ingon niya, I will come again. Wala siya mo ingon na maybe I will come. Wala siya mo ingon, perhaps I will come. Kung dili mo ingon siya, I will come again. Ang sad ni Jesus, dili opinion, dili tsuri, dili speculation. Usa kini kasaad, Pastor Tim. So ang tao, mahimong mupakya sa iyang mga saad. Ang gobyerno, mahimong mausap. Ang ekonomiya, mahimong mahugno. Panang atong plano, mahimong dili matuman.
1: Sa ato pa, Pastor Nick, sigurado yun.
0: Amen.
1: Sigurado yun. Sure yun. Sigurado yun. Mabalik yun. Imatod pa ang kaigsunan ng pagbalik sa Ginoo dili usaka sugilanon o ordinaryong panghitabo. Kini usaka saad ni Jesus nga sigurado nga matuman. Ang problema dili kay wala kita nasayod nga mobalik siya. Ang problema mao nga daghan ang wala mangandam pasunik. Ang Ginoo wala magingon pangitaa ang insaktong pizza sa akong pagbalik. Ang iyang gingon mao pagbantay o pangandam. Busa unsa nato sa pagpangandam sa pagbalik ni Kristo Jesus.
0: Mao na pasutim ikaduha ka punto nato, dili nato ibaluan ang adlaw ug oras. Kay ingon niya pa diya sa Mateo 24:36 niatong adlaw ug takna walay bisang kinsa nga nahibalo. Mao kini ang rason nganong kinanglan kita mangandam. Kay kung nahibalo pa ta na muingon na karong katapusan na lang, mabalik na si Jesus. Kung saan nga itong himuon, Pastor Tim, wala pa muabot ang katapusan, dagang tao, puno ang mga kasimbahan. Dagang mga tao, ay apamuingon, sorry sa akong sala, Lord. Pasailo ako. Huwag alagad pagid ko nimo. O sa ang Biblia nagingon, wala kita tagae og pitsa. Aron kita magkinabuhi na andam adlaw-adlaw. Dili lamang Domingo, Pastor Tim. Dili lamang kung lang revival day. Hindi lamang kung adunay problema aya kamo duol sa Ginoo.
1: Ah, pero kinapasok yan tao ayaraman manangpit, ayaram mo sangpit sa Ginoo kung naanas kalisod, naanas mga trahedya, naanas mga kalamidad. Pan mga kaigsunan nining kabuntagon ang atong pagpangandam dapat siguro nato na kita aduna gayoy relasyon ngan sa Dios.
0: Amen.
1: Kinahanglan nga kita naagayo diha sa Ginoo. Kaya ngayon ni Kadruhang Korinto 3:5, pasunik, susihan ninyo ang inyong kaugaliyon kung anaabak kamo sa Ginoo o anaabak kamo sa iyang pagtuo diya kaniya. Susihan nato mga kaigsunan siguraduan ganito kung naabata sa Ginoo, naabatay relasyon nga na sa Ginoo. Ang unang pagpangandam, dili lang ang pagpangandam sa ato mga balay, trabaho o material ng mga butang. Ang labing importante mao ang atong relasyon sa Dios. Pangutan ang imong kagalingon, tinuod ba ako na naipagtuo? Naglakaw ba ko ba sa Ginoo? O nagpabilin ba ko kang Kristo? Ang akong kinabuhi, nagpakita ba nga ako iyan ni Kristo? Dili igo nga nailan nato ang Ginoo pinagi sa pulong kinanglan nga aduna kita'y tinuod nga relasyon kaniya. Mao kana ang tinuod og insakto sigurado nga pagpangandam makaigsunan nga naa kita'y relasyon og naa kita diha sa Ginoo.
0: Ang problema karon Pastor Tim na akin ang ginatawag na spiritual sleepiness. Kinabitaw na una-huna sa buwan puro na lang kalibutanon. Ang lawas na tulog pero usahay ang espiritu na tulog usap. Wala na igana mo ampo, hindi naganahan mo basa og Biblia. Ang ilang kainit sa pagkabot sa mga kalag pagpangalagad diya sa Ginoo wala na. Ang sulwining na tulog na, ang holiness, ang first love na tulog na. Huwag ang pinakadelikado, Pastor Tim, nagunahuna kita nga okay rata bisan natulog na di ay ta spiritually. Daghang mga tao, Pastor Tim, nakalimot. May sama lamang kini, Pastor Tim, sa usa ka security guard. At ang mga security guard na nagapaminaw karon. Ang ilang assignment mo ang pagbantay. Aside ang ilang mga agalo na naa kanunay kini nagbantay. Pero usahay tungod sa kakapoy nakatulog siya. Nagduka og wa siya kabantay na aduna day nangawat. Dili ta pwede kaingon na wa ko kay balungan ni abot sila. Mausab mga kaigsunan ko ang problema sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang yawa dili kinanglan nga kumbisyon ka na biyaan si Jesus dayon. Usahay Pastor Tim ang iyang himuon, iparelax ka. Mahingon ka na, ah, sunod na lang kumuampo. Sunod na lang kumu basa og Biblia og muadto sa balay alam po ana. Sunod na lang ko magngayo og pasaylo kay i-enjoy sa una Pastor Tim. Kinibitaw mga sideline na mga sala Pastor Tim.
1: Sanang sideline diya pasunik
0: kana bitaw mga sala good na kabalo na ka na mauhinong ka na makatulog ka sa sala.
1: Sanahin nga term ang sideline sidebit.
0: Sidebit ba?
1: Ikaroon ng sidebit. Tunod ka na pasunik. Gusto sa Diyos nga kita makapangandam. Pero tungod lagi sa atong gitawag na ito, spiritual sleepiness, Pastor Nick, kining espirituhan ng pagkatulog.
0: Amen.
1: Gikinanglan na ito, kinanglan tanga pukawon. So, muna siya ang usang hinungdan, Pastor Nick, kining mga pangitabo karon bitaw, kining mga kalamidad. Matingala ka, usaka katingalahan kayo nga pangitabo, nga sukad, masukad, karon lang ninahitabo, Pastor Nick. Dito sa Argentina, niubas ang dagat.
0: Uy!
1: Ang gilayon sa pagubas sa mong dagat, Pastor Nick, 10 kilometers.
0: Perting layuan na.
1: Ang mga barko wala na naglutaw.
0: Nunagunsa na.
1: Wala na, nagdak na sila, kanang wala na gid. Wala na itubig.
0: Gibutangan na lang ubligid.
1: Wala sad kay...
0: Oh, wow.
1: Wala naman mabutangi. So, ang tinuod mga higala makaigsunan, usan ni kayo pagpukaw sa Ginoo kanato. Dili lang sa Argentina kung dili ka na to. Gipahibalo na gid sa Dios nga kinahanglan ta mangandam kay duol na gyud ang iyang pagbalik igsuon. Gusto sa Dios nga kita preparado sa iyang pagbalik, no? So muna nga kinahanglan ta nga magmata na. Matod pa ni Apostol Pablo dinhi sa Roma 13, nasayod kamong unsa nang takna karon, mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata kay mas duol na ang mas dool na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo.
0: Wow. Dili basta-basta ni pasudin. Ingon pa dire kinanglan pagpangandam ta. Kining pagpangandam, Pastor Tim, dili ni para sa tanan personally sa pagpasabot. Dili pwede na mo yung kapastor, ikaw na bahala sa akong spiritual life. Dili pud ni mabayran. Kay kung mabayran pa kining kaluwasan, Pastor Tim, luoy ang pobre ani kay di ka bayad. Ang kaluwasan personal. Ang pagpangayo og pasaylo personal. Ang pagtuo diya sa Ginoo personal. Ang relasyon sa Ginoo personal. Pwede nga Christian imong ginikanan, pwede mga alagad, pare, ministro, pero ikaw mismo, kinanglan, mudawat ka kang Kristo. Pwede nga pastor ang imong amahan, pwede nga worship leader ang imong asawa, pwede na faithful ang imong pamilya, pero ikaw, ingon padre, you must be ready for yourself. Filipos 2:12, Pastor Tim, buhatan ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan, uban ang kahadlok o pagkurok. Dili pasabot na palito nato ang kaluwasan. Ang kaluwasan, pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuok ang Kristo, Pastor Tim. Apan kinahanglan nato nga seryosohon ang atong relasyon sa Diyos.
1: Dapat ato giyong siguro doon kung napagitay relasyon nga sa Ginoo. Ibang tao, tanang tao pasulit na gato sa Ginoo. Apang tanang, doon na ba kay relasyon niya kaniya?
0: Kana.
1: So muna ang importante sa atong pagpanganda makaigsunan nga naakitay relasyon niya sa Ginoo. Laing punto, pasulit, unsana to sa pagpangandam. Mao ang usa ka pagpanganda makaigsunan kinahanglan ta maginusol ug mobiya sa mga sala.
0: Kana.
1: Kay ang sala makaigsunan mao kini hinungdan

0: dapat ato kining isalikway, ato kining biyaan, kinala nato kining isugid nga to sa Dios ug tinuod nga talikdan nato mga kaigsoonan. E mo kinis si kinanglan na itong pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo.
1: Amen.
0: Hinlo ang atong kaugalingon. Hinlo ang atong kinabuhi. Sama bitaw na pasunay kang dunay tao nga moingon nga mamisita di sa imo. Mabisita ko di imo. Niya sa sunod semana. No? Niya, unsa may buhato ni mo sa imong panimalay pasunay. Kinanlang ka mang limpyo. Di ba? Limpyohan ni mo imong panimalay aron sa pag-abot sa imong bisita. Pagtanaw niya, limpyo kaayo, di ba, pasunik? Susama gyapon ang atong kinabuhi, pasunik. Gikinahanlan sa pagbalik sa Ginoo ang atong kinabuhi, limpyo, walay sala nga natago. Kinahanlan, pasunik, nga atong paspasan, atong kalangkwaon na mga kabuib sa atong kinabuhi. E doon ay mga kabuib, susahay, pasunik, nga nagapabilin sa atong kinabuhi. Kinahanlan na siya ginduan.
1: Unsa nang kabuib, Pastor Tim?
0: Mag-iskot ka kabiks pasunik ka ng mga kung sa panimalay pa sa balay ka ng mga supot ka ng mga kuan sa lawa-lawa.
1: Lawa-lawa.
0: O mga kabiks.
1: Pastor Tim, pila ka simana o nagbulan ka pin na gisiris nato diri ang may tungod sa sala. Kaya usamanin na kinanglang himuon aron sa pagpangandam sa pagbalik sa Dios ang pagbiya sa sala. Ingon pa diya sa unang 1:33 ang matagusa nga adunay ingon niini nga paglaom diya kaniya nagahinlo sa iyang kaugalingon. Kabibs na ni Pastor Tim. Kung nagpaabot kita kang Jesus kinanglan adunay transformation na ang kausaban Pastor Tim. Ayaw dalang ngadto sa ugma ang sala nga pwede nimong bihaan karon. Kung aduna diay mga pamakak, mga ligot-ligot, mga dili pagpasaylo, mga immoralidad, kanang mga pride, kahakog, kasakit, mga sikreto na sala, dadana sa Ginoo. Dili nimo matago ang sala biya sa atubangan sa Diyos. Nahibalo siya. Pusayin yun sa Salmo 139, versikulo 23-24. Susiha ako, o Diyos, og hibalui ang akong kasing-kasing. Search me, O Lord. Inibitaw, i-search ta. Hindi basta-basta. Ingon pa sa laing version na ni expose. I-expose, Pastor Timba.
0: Butyag, butyag.
1: Ibutyag kay usahay ang tao na atang na-interview, Pastor Tim, na usa ka makasasala. Ano niya ka ng tao na naghimog sala, dili daw na mo angkon, Pastor Tim. Kung ano, dili man mo angkon, ingon niya kay namit man.
0: Di na mo angkon nga namurakot kay dakpan kang tadak.
1: Apan, kung siya madakpan, mauna na. Aya pa muundang. Anawa ka rin sa gobyerno nato, no? Grabe gini yung Pilipinas, dari ka lang kakita na pagkikasuhan. Ospital dayo.
0: Yeah, puro normal, normal oh. Ang mga...
1: musakay na ng wheelchair unsa naman na pero atong panahon na ng awat pa ala sige na lang lagaw sige cross dia grabing mga pangitabo apan mga kaigsuunan ko ang punto mensahe dere ninimbuntag pangayo paginulsol mga kaigsuunan ko ingnang Ginoo Lord limpuhi ko Ginoohi mo akong andam kanunay. Ipahinumdum ka na ako, ako mga sala o pangayuan na ako o pasaylo. Karon dagang tao na makasala na himo ng normal, Pastor Tim. Lipay pa ang uban. O nang ginasulti nato dari sa kanginan, ang kanunay na pagbalik-balik o himog sala. Murag sa iyang pananaw, Pastor Tim.

0: normal na lang o legal.
1: Kaya pa sunek. Ingon din sa panultihon sa Proverbio 28:13. Nagtudlo nga ang nagatabon sa iyang mga sala. Dili mo suwag. Apan ang nagsugid, nagbutyag, ug motalikod nini, makadawat og kaluoy. So duha lang ka punto din ni pasunik kung imong taguan, dili ka musuwag. Kung imong ibutyag, dayon talikdan nimo imong mga sala, makadawat ka kaluoy sa Dios.
0: Hallelujah. Kainumdum ko, Pastor Tim, sa series na ako sa simbahan sa pagwali, ay tungod sa mga nagkanilaing klase sa simbahan. Mapo ni Tim na iwali, ikandiya sa Book of Pinadayag, sa Revelation, chapter 2, chapter 3, na niya, no? Usa niya ang Laodicea Church, lukewarm, Pastor Tim. Dili init, dili pud bugnaw. Lukewarm ka lang, makaingon ka na tama-tama. Pero delikado di ay na, Pastor Tim. Kaya ang bugnaw nga tao, kabalo siya, nakinanglan niya ang Diyos. Ang hot food na tao, nag-alagad. Apan ang lukewarm, muingon, okay ra ko. No? Muad to sa church, pero kadali pud mo uli, Pastor Tim. Maminaw siya og preaching, mga wali, bisan diri sa kahanginan. Kuman paminaw, murag, wala may repentance. Mukanta mo hilak, pero walay pag-surrender. Mupataas sa kamot, pero dili mo hatag sa iyang kinabuhi. Igsuon ang Ginoo, nag-challenge ka nato karon. God is calling us to back to spiritual fight. Ibalik nato ang tunud-anay na pag-alagad, ang kainit sa pagpangalaga diya sa Ginoo.
1: Wow. Kaya siya ang gikinanlan sa Dios, Pastor Nick, ning panahon na karon nga kanunay ta init diya sa pag-alagad, diya sa pag-servisyo sa Ginoo.
0: Amen.
1: Ikatulong nga punto, Pastor Nick, nga kinanlan na itong himuon aron sa pagpangandam. Magpabilin kita o mag-ampo, magbantay kanunay.
0: Hallelujah.
1: Unang punto, Pastor Nick, sigurado na ito nga kita doon ay relasyon sa Dios. Ikadua, atong talikdan o atong mga sala o mag-inulsol kita. Ikatulo, magpabilin ta nga kanunay magminampuon o mamabinantayon.
0: Amen.
1: Kay Mateo 26:41, bantay o pag-ampo kamo. Munagingon sa Ginoo nga awhag gani ka nato igsuon aron kita makapangandam, kanunay ta mabinantayon, kanunay ta mainampuon tungod kay nasayod kita nga ang paglingla ni Satanas sa grabe gud, no? Ang Kristohano nga paabot sa pagbalik sa Ginoo kinanan dili espirituhan ang katulugon, kinanan alerto sa espirituhanong kahimtan. Ang pagampo dili lamang alang sa panahon nga adunay problema. Ang pagampo mao ang paagi sa pagpadayon sa atong relasyon ngadto sa Dios.
0: Hallelujah. Kanang ikatulo, Pastor Tim, no? Related gihapon na sa pag-ingon na magpadayon sa pag-alagad. Unang Korinto 15:58 nag-ingon, magmaligon kamo. Dili matarog kanunay nga madagayaon sa buhat sa Ginoo. Kung tinuod nga nagpaabot kita kang Hesus, ingon padre, ayaw paghunong. Kung kikapuy ka, kay maabot mang gining panahon, Pastor Tim, nakapuyon ta, padayon. Dili tamo undang, Pastor Tim, kung wala kag i-appreciate, padayon. Kung gamay ra ang resulta, kay medyo maingon ka na minus karon, padayon. Kung adunay mga dakong kadaugan, Pastor Tim, padayon. Kay ang Ginoo nakakita sa imong pagkamatinudan. Wala siya sa isuibi, ingon, padre, ayaw kita pagkaluya sa pagbuhat og maayo. Mga workers, padayon sa pagserbisyo. Mga leaders, padayon ta sa paggiya. Mga intercessors, keep on praying. Mga evangelist, padayon sa pagsangyaw. Mga ginikanan, padayon kita sa pagtudlo sa atong mga kabataan o mga disipulo, padayon sa pagsunod kang Kristo.
1: Sa kaimportante nga butang pagbato na to ang pagampo kanuna, Pastor Nick. Sa kasagara sa mga churches karon, Pastor Nick, kung Domingo, pertindagahan na musimba. Pero pag abot na sa prayer meeting, pila na lang kagutlo. Pila na lang ka buok ang mutunga. Kinala na to ang pagkamahalotayon sa pagampo igsoon. Kimuka na siya ang usa ka susi nga diin kita magmalahutay diha sa Ginoo. Pastor Nick, murag gamay na lang atong oras. Ikaw pat magpabilin kita nga matinud-anon sa pag-alagad sa Dios. Dapat magapabilin ta nga maisugon, dapat mapabilin ta nga madasigon. Kayngon dinhi bulahan katong ulipuna nga iyang makaplagan nga nagabuhat sa iyang pagpaabot. Samtang kita naghulat sa Ginoo, dili ta maglingkod nga walay ginabuhat, pasunik.
0: Amen.
1: Dapat dunay tay ginabuhat. Padayon ta sa pag-alagad sa Dios unsa man ang mga bulaton nga gisangon sa Ginoo nga ni kanato igsuon. Padayon ta. Ayaw ka discourage igsuon. Kining mga problema, kining mga pagsulay, kining mga kawalado sa atong kinabuhi o mga trahedya man, dili ni siya makapaymulag diya sa Ginoo.
0: Hallelujah. Pastor Tim, unsaon nato ang pagpangandam base sa ato mga punto, pangayo ug pasaylo, biyayang sala. Tuohi si Ginoong Jesucristo, isip atong Ginoo ug manluluwas. Magpabilin diya kang Kristo. Magkinabuli ug matarong nasa pagkabalaan. Og pagserbisyo na matinud-anon sa Diyos. Magampo kita, mangalag kita, pasabot na mangalag, Pastor Tim. Ayaw itago ang pulong sa Diyos, sulti imong pamilya, sulti imong amigo, sulti imong silingan, sulti ang imong kauban sa trabaho. Kay moabot ang panahon, mga kaigsuunan ko. Tinita ng problema mo, mahuman diri sa kalibutan. Ang luha muhunong, ang kasakit mawala. Ang kamatayon, dili na makagahom. Ang sala, dili na makasamok. Huwag ang tinubo sa Ginoo makakita sa ilang hari. Hallelujah. Final challenge ka natong tanan, mga kaigsuunan ko. One day, isa ka adlaw, madunggani mo ang huyop sa trompeta, Pastor Tim. Mutanaw ka sa kalangitan. Og ang Ginoo mo balik aron sa paghukom sa iyong mga katawan.
1: Salamat kayo, Pastor Nick, usak ni kahagit. Alam sa katapusan, mga ikson, mabalik ang Ginoo, dili na ito may buluan. Ang sangkong adlaw, tak na apan, nebulo kita, nga tinood ang iyang isa. Busa, mangandam kita, magbantay kita kanunay, o sigurado na ito nga kita adunang nagapabiling ang atong relasyon diya kaniya.
0: Amen.
1: O magampo ta kanunay, mga kaiksonan. O talikdan, hinursulan na ito atong mga sala. O biyaan na ito ang tanan ng mga nasipit ng mga sala. O gunya magkinabot kita nga balaan, mag-alagad kita nga malahutayon, madasigon diya sa Ginoo igsoon. Muni siya ang kinahanglan natong buhaton nga kita makapangandan sa iyang pagbalik.
0: Amen.

Pakinggan po kita, mga igan. Salamat, Ginoo, sa imong pulong na nagpahinumdum ka na mo na si Jesus mubalik. Pasailua kami sa mga oras adlaw nga nahimo kami, Ginoo, na wala makabantay sa among espirituhanong kinabuhi. Pasailua kami sa among mga sala. Pasailua kami sa among pagkabugnaw. Pasailua kami sa among mga pride. Pasailua kami sa among mga unforgiveness. Pasailua kami usahay na kami mahimong compromise. Limpyoy among mga kasing-kasing, Ginoo. Renew our faith, O Lord God. Restore our first love. Revive our prayer life. Revive our hunger for your word. Revive our passions for your soul. Humua kaming sama sa maalamon, Ginoo. Hatagi kami og lana og mga lampara. Ayaw tuguti nga maabtan kami sa pagbalik nimo, Ginoo, na nagatulog. Himuha kaming alerto, himuha kaming matinud-an, himuha kami, Ginoo, nabalaan, himuha kami na andam kanunay. Bisan pa ang among pamilya, among ginatugyan, among ginasalig diya kanimo. Tabangi kami, Ginoo. Bisan pa among mga kabataan, among ginaduol diya kanimo. Wala, Ginoo, na lahi ang dagan karong kapanahuna. Apan ikaw na sayod, Ginoo. Ug samtang nagulat kami sa imong pagbalik, nagapadayon kami sa mga pag-ampo. Nagapadayon kami sa pagserbisyo, nagapadayon kami sa pagwali, nagapadayon kami sa pagkabot og mga kalat. Ug magpabilin kami na nagabarog ug nagatuo diya kanimo. Kung muabot na ang adlaw, Ginoo, namutinungog na ang trumpeta, kung makita na namo ang hari, naot nga ang among masulti, Ginoo. Lord, we are ready. Andam kami. Ang tanan, Ginoo, na mga pagsalig, pagdayig, imo lamang, Ginoo. Salamat sa grupo, sa kaibigan, nagapadayon sa pagtinabangay. Salamat, Ginoo, sa mga kinabuhi. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa akong partner, Pastor Tim Langga. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan. Og labaw sa tanan, Ginoo, sa mga panahon na kanunay kami na nagaduol diya. Panalangin ang mga kaibigan, mga suking tigpaminawan na naa sa balatian, ayuha sila. Sa problema sa relasyon, Ginoo, tabangin sila. Problema sa panalapi, mga huna-huna, maglabaw sa tanan, Ginoo, kanunay mapasidunggan imong pangalan. Dawata kini mga pag-ampo, inubanan sa pagtuo, pinagi sa ngalan ni Ginoo Jesucristo, among Diyos ug manluluwas ang tanan magaingon. Amen.

0: bukang liwaway by Orlando Nui. Good morning mga energetic nga pastor, si Nanay Laarni o Tatay Jimny. Walay puas sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Gikan sa Hinguog City. Wow! May buta ka ni mo dia, Nanay Laarni o Tatay Jim, dia sa Hinguog City, nagkanunay, nagpaminaw sa atong programa. May pag-asa
1: ang iyong perting daga ng mga nag-join sa ato sa Facebook Live. July Laboratoria. Tulad ng araw. From Rosalie Meperes, dia sa Bislig Market, sa mga agoy. Dia, umusta, Bebe Babalaba, Rosalina Panto. Consolation Boy Sir, no, maayong buntag.
0: Matod pa, ninanasali din ni Pasunik sa Yantix. Tinood yun na nga kinanglan magpadul na takay ang panahon. Nagapahinumdom na nga ang Diyos. Yan nakuhaon ang iyang nagasalig kaniya. Huwag labaw sa tanan. Hinusulan nato ang tanang sala samtang naapay panahon. Dili na ugma karon adlawa jud Nanay Sally. Grabe ni Nanay Sally.
1: Basta-basta. Ingon pa ni Igan Francisco Yanong, kinanglan init ta kanunay kay tingalig isukat ta sa Ginoo.
0: Ba, nagingon sa pinadayag Chris 16. Kung init-init ta, bugnaw-bugnaw ta, isukat ta sa Dios. Dapat kanunay init diya sa pagalagad sa Dios.
1: Amen.
0: Atong gitimbaya, mahimbutag diya si kang kagawad kuya Joshua Kabug dia sa Barangay Unsi, Malaybalay City. May buta kanimo dia, Kuya Kagawad Joshua Kabug, uban sa imong pamilya, may buta. Mayong buta, may pagpaminaw nila ni Igan Lisa Sabas, Ria Bill Estrada, Gerald Rosalinda. Ugusabya kang Kuya Pulo sa Hinguog City. May buntag sa tanan nato mga sukintig paminaw diya. Mga kaibigan nato, no? May buntag ka ninyong tanan. Usap sa Mambuaya, may buntag kang Crisilda Daug Rumo, Ria Daug Artiaga, Nanay Gloria Daug, may buntag. Uga sa atong barangay coordinator diya sa kaibigan sa Mambuaya, kang Manuel Makalaging, hapit na ang ilang anniversary day pasunik.
1: Paisubo, Pastor Tim, na dili ko kaad to kay iparelaksa ta sa
0: akin. Hapit na day ka mularga, Pastor.
1: Namili siya.
0: Sunod semana. Sunod semana. No? Temporary yung mo-relax-relax siya.
1: Temporary siya na mag-relax kay malaman kung ano. Salamat sa Ginoo na pa-relax po ta.
0: Marang mga mukabatugi sa kabulang, Pastor Nick. Sulilani. Relaxation.
1: Wala lang ta sa Amerika, Pastor Nick. Salamat, Jesus, at ikaw ay sahon man.
0: Sahon man nga, gitugot man sa Ginoo.
1: Gitugot man sa Ginoo na iparelax. Oy, iyong inibig. Thank you, Lord.
0: Yeah, you know, pabon. Happy anniversary, advance, happy anniversary sa atong kaibigan diya sa Mambuaya. Oh. Ganun sa itong pizza, pizza 25 to, Pastor Nick. Sa'yo, Chapter 5 sa karong bulan sa September.
1: Mao na makaingon ko ang Barangay Mambuaya, gikan sa kapitan mga kagawad. Trabante sa barangay, mga puro. Mga kaibigan. Anda mo tabang, no?
0: Ato na yung ginagreet ang tanang nga nag-birthday, Pastor Nick. Akong gitimbaya, no? Akong ginagreet. Happy birthday sa akong sister-in-law, kang Juliet Pinar Anyan. Birthday niya ugma. Ugma iyang birthday, Pastor Nick. Sana.
1: Imong birthday, ha?
0: Uy! Pitcha this size.
1: Grabe niya.
0: Wala naman ka dun sa akong birthday.
1: Kailang kay... Samtang nag-relax-relax sa mauna-hunaan, punta ka.

Judian Gajasa from Maasim Sarangan. Paring guapo sa forma. Kita taunya.

0: akong pagtimbaya kang Pastor Dante Vargas na nakakaroon diya sa Maray-Maray. Salamat sa inyong kinabuhi. Pastor Franz, ug sa iyo mga Pastor Tim, gisugda na ang Houses of Prayer.
1: So, wow! Magkalindo tayo, pasulik nga na diri sa bukid nun ang mga warriors.
0: 24 oras na. Sabigay mong kamuta na 24/7 na naang nag-aampo.
2: Kalayaan, kagalakan at tagumpay.
0: Morning dia kang June Bagaris. Kan Lolita, Brad Rudy Panoga.
2: Magiging
0: Ginoo kanunay magapanalangin. Igan Jo, Igan Maribik, salamat, salamat sa kaigay. Kita na punta.
1: Nagawatching ang akong asawa.
0: Uy!
1: Baya, akong pinalanggang asawa na nag-watching karon. Inday, pinarlanggahid, I love you.
0: Sa akong kugihan na kumpare, si June Kapundan.
2: Salamat, Jesus.
0: Pre, maayong buntag.
2: Ibig mo.
0: Salamat, salamat sa imo mga imbitasyon. Sige lang, makalugar lang.
1: Birthday day, Pasunik, iyang gigreet. Happy birthday sa akong subang, Sindrili, Kapundag, Bernas, ug si Klo, Awayan, Karunjud, na adlaw.
0: Happy birthday.
2: Buhay ko.
0: Dagang good ka birthday, Karun. Belated happy birthday kang Sir Abner Santos, ang pag-iya sa BG Max.
2: Jesus at

0: Ato rin itibaya, no, may pagpaminaw nila ni Nanay Rustinyani diya sa Miranda Damilag o kang Nanay Hinya Skunya diya sa Damilag. May butang ganinyo diya, Nanay. Mga nanay, pertindagang nanay na ito nga mga listener, Pastor Rick. Nanay Sali, Nanay Bibi Mupas.
1: Nanay na apod tatay.
0: Apod tatay. Tatay Pidyo.
1: Kumusta
0: man si... Mahimbutag, Tatay Pidyo.
1: Kumusta man si Tatay Isikil?
0: Murakwa, nagintay kontak na ito sa iya, Pastor Nick. Kanunay magintong magapanawag, karon ambutog, naapabaga ito siya.
1: Uy,
0: kay 95 naman ito yung edad.
1: Ay. Paskog pa ito kay Las Ingo niya, maminyo pa man siya, di ba?
0: Basta-basta.
1: Basta-basta. Mga tatay na ito na.

0: Pastor Tim, ato sang paminawon ang pila ka testimony sa BG Max Plus Herbal Capsule.
1: Una kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kayo ang Ginoo, Pastor. Kay nagchat ko sa iyang asawa nga, kumusta si Brad Jojo? Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Tiinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilaing daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun at ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
2: Good morning, palayog pa ilaila.
3: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o Bidya Max. Kaning nakainom akong mama ba sa Bidya Max, nakalakaw na siya.
2: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
3: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa BG Max, nakalakaw na siya.
2: Okay. Pilay edad sa imong mama?
3: Mura magkuhan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iya mga TN.
2: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
3: 5 ra kabuok, Pastor.
2: 5. Karon nakalakaw na.
3: Karon nakalakaw na siya.
2: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
3: Ana, sa Barangay Santiago.
2: Okay. Salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.

0: Pat, salamat sa BG Max Plus Herbal Capsule.
1: Mga magulang
0: Oga.
1: Sa kapala.
0: So, wala pa na kasulay. Sulay na.
1: Aking nalaman sa Jesus.
0: Maukini ang main sponsor sa ating
1: program.
0: Nanay Perle, maayong
1: agad. Nakanggan.
0: Salamat, Gida.
1: Pinagpalang tunay ngayon ang aking buhay.
0: Sir Tim, hapit na tama mauman, manamilita.

0: Morning kang Igan Inday Noblesa. Astronic, greet na ako. Happy birthday. Uy. Sa among sa kolektor. Igan Idna Apad Abrasal ko. Igan Inday Noblesa. Happy birthday. No? Dagang good day. Nag-birthday karong Pastor Tim.
1: Bye-bye. Good day. Nag-birthday, Pastor Nick. Ako, pizza 16. Sunod si mana na.
0: Kini si Pastor Tim, tanaw ni mo sa cellphone mo, nagpani-quarenta.
1: Quarenta-size ko karong pizza 16. Tanawa. Baliol, 46.
0: Uy! Amping-amping ta, mga igan ko.

0: Manamili ta, Pastor Tim.
1: Purihin ka, Jesus, sa lahat ng bagay. Pinagpalang mo
2: sa tanan natong nga mga sukintig paminaw, ang atong mga kaibigan din sa probinsya sa Bukidnon o sa Wau, Lanao del Sur. Hingog City natong nga mga kaibigan, usap dagang salamat sa inyong paghatag o panahon sa pagpaminaw ng itong programa. Ang Ginoo mag-panalangin diya ka na ito o siya mag-uban ka na ito sa itong mga pag-inay-kisikay na ning atlawa. Dalago na itong buhing Diyos sa sunod na sad ng higayon. Kita mag-uban mga higala makaigsun.
1: Dakila ka o Diyos sa aking buhay.
0: Salamat, salamat kaayo mga kaigsuunan. O salamat po sa akong palanggang asawa, Mami Leia, I love you. O sa mga kabataan. Manamilita, Pastor Tim, sa ngalan sa Tibuok Pwersa, sa kaibigan. Sa ngalan ni Pastor Dan Danggan. Salamat sa inyong pakiguban ka na mo sulod sa ka oras o tunga sa kanya. Ang todyo sunod na ngayon, mga igato, kinisi Pastor Nico Bante.
2: O kinisi Pastor Tim.
0: Nagasulti ng gayong on. Pangandam kita, kay ang Diyos, hapit na mo ba? To God be the glory. Amen.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
5: Nag-tick sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
0: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako itong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
5: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regime, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil ko ano niluan sa putunban, Pastor. Oo, Pastor. Muna, mintindi ko, Pastor, ano yung mga regime. So, salamat yung Pastor sa alas.

0: Mindanao Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.34.
0: Mindanao Visayas Headline. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay gud ang Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. O sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O bandubantang to dalasay sa atong sayron kining pipila ka balita tud kanato sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Miyerkules karon. O gabit sa noybya ning bulan sa September 2026.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Magway pa lang atong kauban sila ni kapatida kaibigan na Pastor Nico Bante o si kapatida kaibigan Pastor Tim Langgahid, kagawad Tim Langgahid. Ato ni mga kuya makiksunan sa programang Pinagpalang Musika nga sa gihapon natun ka nato sa produktong Vegemax Plus ang Pinagpalang Kapsula. Kapsula ang gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o tungod sa padalangin sa Dios, bisan tungod sa lamang kini kasimpleng nga food supplement apan nahimo kining tambal sa daghanan. Mga kaibigan, itagid maihap ang mga testimonies. Kay bisag asang dapat kumato igsuon din ni sa Mindanao. Lagi ko'y may nabi igsuon ng mga users sa itong produkto ng Vegemax Plus. Nga personal nga mo testify kani kanato sa kaayuan nila na angkon naman sila may gamit sa atong produkto nga Vegemax Plus. O nya base sa mga testimonies ato kiningi lang halos all in one o sa mga klase nga kapsula apan halos sa nang sakit suon igsuon matagag alibyo. Kini base sa mga testimonies kay lalaki mga testimonies igsuon ang atong madawatan dinhi. Sulod sa mga siyam ka tuig igsuon nga atong nagkauban kining maong nga produkto. Lalaing mga sakit ang taga-alibyo na kainom lamang og usa, duha, tulo, lima. Uy, mabati na gin sa makiksuunan ang alibyo sa maong balatian. Nga ilang gianto sulod sa pila katuig na to'y 12 katuig igsuon nga matutap pasmo sa ugat. Osaka security guard ang taga-Pagadian City, mga kaibigan. O niya, may gamit sa itong produkto. Uy, naulian. Naulian siya. Naputoig zoon nga naglubog og 8 ka tuig. Vegemax sa po yung kinom zoon o nakabakod siya. Uman siya nakainom ni atong produkto nga Vegemax Plus. Kinig zoon tungod sa panalangin sa Diyos. O mawakin atong pinakamin sponsor ng programa o naimong rason aron ang atong programang pinagpala musika. Programa nga asa atong madungog ang mga awiting makalangit o ang balaang pulong sa Diyos sa sayo sa kamuntagon Matag Adlaw. O kini madungog sa almost 50 registrations din sa Mindanao o sa Visayas. Osmon ko magkabigan, adlaw nga Miyerkules karon. Supusod li ato magkauban sa programang pinagpala musika o maapa sila ni Pastor Nick o nga Pastor Tim. Apatod at doon ay sila importanteng lakaw o ma. Maong rason igsuon nga sila na programa karon din ugma uban-uban ta mga kaibigan ko.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og katong buot magisayod sa atong produkto mga kaibigan, text mo sa atong numero. Ay lang tawag while ga programa ko din kung gusto lang ka mangutana. Apatong gusto ka magtestimonya, pwede ka mo tawag karon. Tawag. Ipabot ang istorya sa kayuhan mo na angkon gamit ang produkto nga Vegemax o di ba ka sa atong aroma. Kining atong aroma po gisoon, grabe po ni ka nindot nga haplas mo nga kusog kayo. Grabe ka nindot yun nga haplas igana. Dia sa Flash FM sa San Franz. Nagpalit to kahapon no ang istasyonan o 100 ka butilya ng aroma herbal oil. 100 ang ipadala na to. Oga ay mo palit ka na tuig suon, taksa ka karton. Ani ka kusog ang atong produktong aroma. Oga, katong gusto po magkisayo, da bisita mo sa istasyonan nga asa mo kapaminawan. Katong dool di akan ninyo. Diya mo, pangutana. Kasagaran sa istasyonan na aginay atong produkto nga Vegemax. Mga kaibigan, og aroma usaba. Atong oras karon 39 minutos makalipas sa 5 o karon sa aluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kalidad sa hangin sa Bohol nilambo na og anaana sa kategoryang good gikan sa unhealthy.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang duha ka managsuon patay sa pagpamusil sa Maguindanao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaki ang gitahong missing nakaplagang patay sa Mount Nebo, Valencia City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 40 minutos makalipas sa 5, laing uran tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kanhing political instructor sa CTG ang nalakpan sa may Barubo, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, isa ang patay kag isa ang pilason sa pagkatiro sa Lambunaw, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusan ang uluan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 351 ka mga pulis sa Region 9 gideploy sa BARM.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka lang uluan tudling sa atong mga balita. Hatod ka nato sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. At tangi ang detalye ni ini. By the way, Exxon, gawa sa kapin ko rin takasasyonan nga sa badugog atong Mindanao Visayas Headlines. Badugog, makita usap kita sa atong Facebook account, Dan Il Evangela. O salamat sa tanang ga-follow ka na to, ga-view ka na to, ga-paminaw ka na to. Good morning to Joe Peñaflor. O matod pa niya, pwede mga ayo sa number ni Bro Barrios. Sa nga Bro Barrios na.

0: Good morning to kaibigang Melody Manuel o kang Queen G. Paraso and Melody Manuel. By the way, may buntag diha sa Barangay Bukbuk, Don Carlos, gabi diha ta. Pertitigana sa mga tao gabi dito. Kami tambong sa Las Vigils, itong kaibigang Roy. Gaviana Iksuon, tuwata dito, aron duyogan ang pamilya sa pagsubo. Napigayon kita ga servisyo or per service Iksuon dito sa Las Vigil. Salamat sa mga kaibigan diya o may buntag kanyong tanan at mapinanggang mga kaibigan o mga silingan sa mga kaparintihan sa mga pamilya nga ni Panaw Iksuon. Bye-bye po sa mga tao nga tuwa dito. Uga, salamat kayo sa ato mga functionaries. Igan, Jocelyn Ayungko, may buntag diya kanimo Igan. Abusab kabigang Phyllis Sardual. Salamat ninyo nga atuwa dito. Uga, mausab di ay sa... Salamat sa lamayang panihapon dito, Igan Alma Gabiana. Atong oras nga ron, 43 minutos makalipas alas 5. O karon, Iksuon, sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Balita gikan sa Bohol mga kaibigan. Kalidad sa hangin sa Bohol nilambo na og anaa na sa kategorya nga good gikan sa unhealthy. Aron hihatag kanato ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
2: Nilambo

0: ang pinagpapakaibigan na palit niya mismo sa istasyonan sa Hot FM sa Tubigon, Bohol. Bohol, at ang iyakong pag-ana diya, kasubugin na ko nga di pa ko makalakaw karong simana. Napag-ibang kakulian. Napag-uwi meeting karong, importanteng meeting karong Friday. So, tungkol niya na igsoon, di pa kita makalakaw, pero pabuta lang din niyo kay Salimadugay. Muabot ko diha sa probinsya sa Bohol, itugot sa Diyos mga kaibigan ko. So, pabuta na ninyo ang mga igan nga dagang kanila po ga tawag na kanako kung kanusa ko muabot. So far, wapagin tayo final nga schedule, pero maningkamot kita sa Salimadugay, makabisita tadiya kaninyo o makita na po. O ba na ni first time na itong mahimamat ang itong mga listeners sa itong programang Pinagpalang Musika? O ga itong mga followers sa itong Facebook Live, mga kaibigan, o sa itong mga listeners sa duwa ka istasyonan, ano fully makakita taglang istasyonan, it's either di abanda sa interior nga part sa Bohol o di ba ka dito sa Tagbilaran City. Pabuta yung mga igan ha, pabuta lang ganyan nyo. Atong oras karon 47 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Bohol at duta, atong sayron ang balita pagkatabungan dito sa Maguindanao.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dua ka managsuon patay sa pagpamusil sa Maguindanao del Sur. Alang sa detalye ni ini atong duwatong report ni kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Nuinim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Patay ang duha ka managsuon nga lalaki

0: og diya pod sa butika kanilang pagpabor mo diya, diya mo sa butika kanilang. Og bisan pa sa Madayag Store sa kanilangan og sa tindahan ni Igan Maritis sa Bersila, og bisan pa sa ilan ni kaibigang Ate Lorna Ibkaas. Atong oras karon 50 minutos makalipas alas 5. Katong gusto mag-testify, magpaabot og testimony. Pasalamat sa Dios nga naayo ka human kami inom sa atong produkto nga Vegemax. O di ba ka nang haplasong aroma igsuon pud lagi ka mutawag karon. Ayag kaulay kadlok igsuon ipaabot ang istorya sa imong kaayuhan. O pag sa imong pagtawag medyo palayo lang gyud sa radyo, di ba ka inay mo radyo pamina lang sa cellphone. Kamurag susama lang ang nakikatawag na kakistorya sa cellphone. So dito lang ka-focus sa imong cellphone, ayaw lang sa radyo. So pwede mong tawag igsoon, ipaabot ang imong testimony. Kay malipay po kong masayran nga naayo ka, uban sa panalangin sa Diyos, gamit ang produkto nga Vegemax Plus, ang pitapalang kapsula. May muntag diya sa experience sa Sultan Kudarat na dawat na daw niya ang atong ipadala dito igsoon, 5 kagarapang Vegemax. O gatulog ka pak nga Herviva Coffee. Lami ang lami kayong coffee igsoon. Good morning di ay to kaibigang Boy Fernandez o ba San Lorenzo. Diya sa San Roque, mga kaibigan. Bislig City. Salamat din kayo sa inyong imong ipadala, kaibigang Boy. Isip at abang sa ministry. Salamat din kayo, ginong Diyos magkapanalangin kanimo. And good morning to kaibigang Edita Salazar o kanyong tanandi ah. Kadtong gusto mo gamit sa produkto, anak mo diya sa mga goy sa atong opisina sa kaibigan na diya sa sa Arcas Illustrator. Mga goy Bislig City, halos kilid na sa Cap Building na diya atong opisina. Diya sa palitong produkto nga Vegemax o garo mga kaibigan. 52 minutos makalipas alas 5 o garoon laing balita mga kaibigan. Lalaki gitahong missing, nakaplagang patay sa Mount Nebo, Valencia City. Alang sa detalye atong duwato na report ni kaibigang Charemi Pahangin, nadukad sa 98.5 ang radyo kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charemi!
1: Ay sinyalis sa kinabuhi ang usa ka lalaki sulod sa compound sa Mountain View College kun MVC sa Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon, gahapon sa buntag, September 8, 2016. Matod sa mga impormasyon, una nang ikatahong missing ang biktima o sa kaadlaw sa wala pa kini makaplagaan nga wala na kinabuhi. Base sa inisaling bisagason sa motoridad, gituuhang misalag ikyas ang biktima apan nahulog sa pangpang human kinigiingong gikukod sa usa ka tawo nga armado og sundang. Wala pang mabaloi ang pagkatao sa maong nanggukod, samtang parain pang imbisigasyon sa kapalisan, aron matino ang tibuok pang hitabo, lakip na ang pag-ila sa responsable sa krimen o ang posibleng motibo sa maong insidente. Balitang hirag ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narakadala mang ikan sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City no Center. Chris E. Gonsarmay S. Pahangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kay Bang Charmy Pangin sa maong report. Hatod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus. Papalit din ni sa dakbayan sa Valencia sa Alquino Emporium. Ang Alquino Emporium, usa ka nagdakong commercial center igsoon. Namutang mismo sentro sa Valencia. Sulod lang ka diha. Oga, pagkita diha ang kaning opisina sa kaibigan. Diya papalit atong produkto nga Vegemax og aroma. Ang kanindo tigson, nagpadayon ng atong special price para sa tanan. Din sa palito o gapulo ka garapa para sa mga dealers tigson na tayo plus one. Latusulti 10 plus one ta ni atong mupalit. O ga, kanang sa usalamang kapurchase at least pulo ka garapa. Diya sa Grandiero City, bagway pa lang nipalit ka na to o ga 20 ka garapa. Si kaibigan na Joy Laba si Rondo. O bandiyan ni kaibigang Rusty, salamat ika ayo. Mitabo ka nato itong naatak kay Andero City. Nipalit o gabayin ti kagrapa nga Vegemax. Mo-deliver na sila, mo-deliver. Text lang mo kay ako na'y mahatag sa ilang contact number o di ba ka sa Facebook o Messenger niya para kamo na lang ang magsabot kay mo-deliver na sila. Siya ang ato.

0: mga exclusive distributor dealer sa tong Vegemax og Aroma diya sa Kindero City. Kaibigang Joy Love og Araste, mga kaibigan. Pag naamo sa Villanueva, dito mo sa Power Radio, kusog atong produkto diha. Pag naamo sa Lumbia, sa ilan ni Ma'am Sumooy, at bang nasa ng Calye Iksut at bang sa jail, sa BGMP, sa di pa mabot sa Pikas Kanto Iksuon, ikatulong balay, sa di pa mabot sa Pikas Kanto. Tadi ang balay nila ni Pastor Bunoay, mapatutututo ang Vegemax o diya sa Mambuaya, Igana, Gian, Natay Aroma Vegemax o diya po sa usas sa mga kagawad, Iksuon, nalimot sa mga kagawad. Gabaligya po diya sa tindahan sa itong Vegemax. Laing balita mga kaibigan. Pasbutang itong oras. Kaning political instructor sa CTG nadagpan sa Barubo, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duha atong report ni kaibigang Rinaline Lucid Martinez. Nandukan sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Malampusong nasikop ang usa ka kanhing political instructor sa CTG pinayi sa padayon nga kampanya sa gobyerno batok na sa mga gipangita sa balaod nga mga miyembro sa rebelding NPA din lain usab nga leader sa Walhong Kalihukan o usa ka high ranking CTG personality nga giisip nga top 2 most wanted person ang nadakpan sa Barangay Sudlon Barubo, Surigao del Sur nitong milabayng adlaw ning bulan sa September 2026. Nailang mga wanted person nga si alias Gipoy 53 anyos og residente sa Sitio Emerald Barangay Jatagon Lianga, Surigao del Sur. Si alias Gipoy ang usa ka political instructor sa Sub-Regional Committee, Southland Northeastern Mindanao Regional Committee o PSR listed. Ang pagkasikop sa nisgutan pinagi sa gahom sa warto barastungon sa 3 counts sa kasong murder nga walay piyansa, 2 counts sa frustrated murder nga may piyansa nga 200,000 ka pesos kada usa, 2 counts sa attempted murder nga may piyansa nga usa ka 200,000 ka pesos o 120,000 ka pesos nga gi-issue sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 28 Lianga, Surigao del Sur. Gipay balos sa arresting team ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act o ang maong proseso na record sa body-worn camera, kasamtangan siyang anasa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o tukmang aksyon sa korte. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Taga Barubo, adto mo diha sa istasyonan sa DXRM kay diya mapalit ang ato produkto. Exclusive nga dealer sa atong Aroma o Vegemax nga pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas nato diya ang istasyonan sa DXRM, mga kaibigan. Laing balita, mga kaibigan. Balita mo.

0: garam ng umay sa barangay Kabatangan, Lambunao, Iloilo. Sarugay Police Lieutenant Vincent Daya Garcia, officer in charge sa Lambunao Municipal Police Station, wala nasang istoryana nga natabo sa tunga sang napatay nga si alias Julito kag sa suspect nga si alias Rodel. Nagaigda si Julito sa umayan sang gintiro sa dugan kag guyas ang suspect. Samtang sang nagapalagyo ang suspect, nasugatan niya si alias Junjun nga makatukundari kay Julito agud magbulig. Pero kapadulong pa lang si Junjun, gintiro na siya sa tiyan ni Rodel. Si Junjun ang indrefer sa West Visayas Medical Center, suru kay Garcia. Suru sa pamilya ni Julito nga may daan galagdanon ang duwa. Wala naging detalye sa pamilya kung ano nga daan galagdanon ang tabo kay Julito kag Rodel. Wala na na-recover sa police ang homemade shotgun nga gingamit sang suspect. Kag sa karon at large ang suspect suru sa police. Sa ngalan sang BG Max Plus ang pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambuna, Iloilo, Turug na Baskog pa! Ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Madamog itin salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report ang produkto sa istasyonan sa JTFM Lambuna, Iloilo. Katapusang balita magkabiga. 351 ka mga pulis sa Region 9 gideploy sa barn. Aron hihatagan na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Rap Liemet. Nanugad sa barangay Region Gipo sa Mbuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Gideploy na sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao kun BARM ang 351 ka police personnel gikan sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, Zamboanga del Norte Police Provincial Office ug Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ug kini alang sa dugang seguridad sa nagsingabot nga BARM parliamentary election aton sa sign-off ceremony ning baguhay pa lamang dagtong dapita sa may Camp Abilon Pagidan City subli nga napinumdum si Police Colonel Bonifacio Aranyas ngatos mga PNP personnel sa ilang dagkong responsibilidad sa paghatag seguridad ug suporta alas sa malinaon hapsay ug patas nga pagpahigayon sa BARM parliamentary election nga ipahigayon karong Lunes, Setyembre 14, 2026. Ang mga personnel kinigideploy sa mga importanteng mga lugar sulod sa Bangsamoro Autonomous Region aron mutabang sa pagpatuman sa peace and security measures sa mga eleksyon. Gapasidano sa Secretary Aranyas nga mga pulis nga deploy sa eleksyon nga magpabiling profesional, alerto, disiplinado ug patas sa pagpatuman sa katungdanan. Ilabay na sa pagsiguro nga respetado ang mga balaod ug sunod sa mga polisiya sa eleksyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Mbuanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yemet sa maong report. Mga kaibigan, wala tigong oras. By the way, belated happy birthday, ika-89th birthday ni kaibigang Ramona Barrio o Barangay Lantay Pangantukan. Greetings coming from Kagawad Aliti. Mga igan, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamirito mag-aingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: ito sa lupa. Biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
6: Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.
5: Ingatan natin at huwag nang sirain pa.
7: Nagalaan usab nato nga naa diha sa lisod ng mga kahimtang. Og muna isa nga tagaan natog dako nga pagtagad nga unta kini masolusyonan. Kinahanglan maghari sa atong kasing-kasing ug una-una karon ang kalipay, no? Kay ang Proverbs 17:22 nag-ingon, "A cheerful heart is good medicine." A positive, joyful attitude promotes healing, no? So ang malipayon nga kasing-kasing maoni siya ang maayo nga tambal nganhi kanato. Og ang positibo og malipayon nga kinaiya maoni siya ang mopakpaspas, no, diha sa atong kaayuhan. So mo na mga higala kung nangita kag rason aron ka magmalipayon, pangitaa ang butang nga makapalipay nimo. Og pasalamati ang mga butang nga nadawat nimo karon. Unang una diha mga higala, no, kanang atong kinabuhi. Kay ang atong kinabuhi mga higala, usa kini kabililhon nga butang nga gihatag kanato sa makagagahom. Usahay manggod mawad-an na og balyo, no, ang ato ang kinabuhi tungod sa mga problema, mga kalisdanan, mga kahimtang nga dili maayo ilabi na diha sa balatian. Kanunay na akong ginabalik-balik kaninyo mga higala nga kinahanglan ining sayo sa kabuntagon part ni sa atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi ang pagmata nato nga malipayon. Kay ang pagmata nato nga malipayon ining sayo sa kabuntagon tambal kini diha sa atong espirituhanon nga lawas ug sa atong pisikal nga panglawas. So kani nga tambal higala, no, nga gi-prescribe sa Proverbs 17:22, walay bayad. Ang buhato na lang nimo higala, maminaw ka og i-apply ni nga pulong, no? So kung part ka, no, nga ni-appeal sa atong journey dinhi sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Unang-una nga kinaiya ni mo, no, malipayon ka. Bisan gug na akay giantos nga sakit, pero kinahanglan ining sayo sa kabuntagon, kinahanglan magbatuntag kalipay. No, dapat malipayon ta. Bahala gug isa lang ka oras or 30 minutes every morning. So part na mga higala sa cycle nga atong dumdumon dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So ang usa sa rason nga ato nang gi-advise tungod kay usa na higala nga makatabang nga makaangkon kag kaayuhan diha sa imong kinabuhi. Og mo na pinaka goal nato no dinhi sa atong programa nga punta maangkon sa tanang kahigalaan nato dinhi sa kahanginan ang libre nga kaayuhan og affordable nga kaayuhan diha sa matag usa ka kinabuhi. Og dili ta malimot mga higala no sa ato ang water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi. So unsa man ning atong water therapy dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Morning ato ang 100 drops with CMD ni Health Code International diha sa ato ang 6 liters, no? So ang naka-relate ani sa ato ang 100 drops sa 6 liters katong mga kahigalaan nato nga nakapalit na niini no dere sa atong istasyon nga personal gyud nga ni anhi no sa atong istasyon kay ni palit sila sa 100 drops para ibutang sa 6 liters or ang 6 liters mismo gi patakan og 100 drops og nasayod ba kahigala ikaw nga wala pa nakatry niini 200 pesos lang ning amount ani no. Diba? 30 lang ka affordable, no? O maingon nato nga reasonable usab ni nga presyo, no? 200 pesos para sa imong overall wellness, no, diba? So gidesign gyud nato ni nga programa mga higala para gyud sa pagtabang diha kaninyo. So dili na nako ma-express ang words niyatong mga kahigalaan nato nga natabangan no din ako masulti tanan kaninyo dinhi sa kahanginan no atong mga kahigalaan nato nga natabangan aning atong procedure no sa ato ang 6 liters 3 glasses every morning or more no. Daghan na gitag mga kahigalaan nato nga nakasinati o kaayuhan diha sa ilang mga panglawas, no? So tingali kung gusto gyud ka nga masayod, no? Nga ikaw mismo personal nga maka-experience sulay kini nga proseso higala. So pila ra man ang 200 pesos? Kung daghan na kag na-try mga higala nga mga pamaagi, no? Diha sa imong problema sa imong panglawas. Basin kani nga pamaagi nato sa kaayuhan sa kinabuhi, wala pa nimo masulay. Muna gingon higala, try again one more time. Usahay magud mga higala no sa experience nato sa atong kinabuhi. Kanang failure no kana bitawng kadaghan nata na bigo o mo na hinungdan nga libati ta o kanang nahimo natang hopeless. So kining kahigayunan nga nakabati kahigala sa atong programa mo ni siya ang pamaagi sa makagagahom nga gusto kaniyang tabangan. Akong baliko no nga kining pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangko nato ang kaayuhan sa panglawas ug inubanan diha ang pailog pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Mao ganay ginabalik-balik nako dinhi mga higala sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang imong pagtuo, ang imong pagsalig sa Dios, kinahanglanon na aron maangkon nimo ang kaayuhan sa panglawas. O akong balikon higala no, kining ato ang water therapy dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi na 100 drops, no? Nga mapalit na itong 200 pesos Every Saturday lang nato ni ma-avail. Dinhi sa istasyon. Pag nidyo kamuanhi dinhi, no? Sa atong istasyon. Muna'y atong pamaagi, no? Parang magiyahan ka, no? Diha sa imong lifestyle. Kay naaman tay consultation kauban ng atong CMD caregiver. Mas maayo nga kung first timer ka, muanhigyo ka sa istasyon higala, no? Ay para kanang doon na kay additional nga kahibalo, no? Nga ma-witness, no? Through consultation sa atong CMD caregiver, no? Para magiyahan ka na kay mga question, pwede ni mo siya personal nga mapangutana. So, mo na yung mga purpose, mga higala, og kung naapay other nga mga advices nga ma-provide ang atong CMD caregiver, mahatag po diha kanimo. Ang ikaduha nga suggestion nako, no, sa atong mga kahigalaan nga ni-decide, no, nga mo proceed, mo pursue aning ato ang health and wellness healing program dini sa kaayuhan sa kinabuhi, kay ang ato ang time span anino is 3 months to 6 months nga continuous nga changes, no, diha sa ato ang lifestyle, spiritually og physically, no. So involved diha ang emotional nato nga paggawi, no. So mo na nga kini nga proseso, taas-taas ni siya, no? Mo konsumo ni siya og panahon, no. It takes time. So mo na nga it requires effort, consistency, self discipline. So mo na mga higala nga kung ikaw naka avail na, no, aning 100 drops kay mao lang gid ang imong budget og dianhig ka sa istasyon. Kung karon nahurot, no, nahurot, pwede man ka mo avail ani sa atong istasyon, mupalit atong isa ka battle, no, nga ikaw na ang mo patak diha sa imuhang tubig nga 6 liters para mapadayon, no. Kay kanunay na kong ginabalik-balik kining gitawag nato nga consistency, no, pagkamalaho tayo, no. So diri manggod usahay ang mga kahigalaan nato mapakyas, no, kay dili makalahutay, no. Unang-una, natay mga kahigalaan manggod nga lagyo, no, na adere nga part sa di oro. Tapod tay mga kahigalaan nga listener, mga listener nato, no, diri sa Pantukan area o padulong sa Mati nga mga lugar, no, o diri pod sa Del Norte, no, Panabo City or sa Santo Tomas, diri pod sa Davao City. So daghan tag mga listener nga lagyo na payuban sa Kalinan, no. O napod tay mga listener sa Asunsyon. Napod tay mga listener diha sa Mawab, no, Compostela, og New Corilla, no. Ubay-ubay ang atong mga kahigalaan nga nakapaminaw sa atong programa. So kana kaning mga kahigalaan nato naabot gyud sila sa atong istasyon, no. San layo. So ang ako lang pod ma-advise kaninyo higala, kung second timer na ka, no, second timer na ka og still gusto nimo i-avail ang ato ang 100 drops or kining atong produkto ni Health Code International, nag-offer man pud ta mga higala og kanang delivery through G&T, no. Pwede ka mo palit atong bate lang. Kaya doon naman tay concentrated drops, no? Katong ato ang 15 ml, no? Nga 300 drops. Pwede paliton to nimo. Kay ang ato amang gong drops is nahulog siya og 2 pesos per drop. Pero kung ang imong budget lang is 200 pesos, meaning 100 drops ragid ang imong ma-avail ang atong para sa 6 liters, no? Nga para mahimo kang part sa ato ang health and wellness healing program sa kayuhan sa kinabuhi. So 200 pesos ang imong budget, kay wa na kay laing budget tungod sa kalisod sa imong kahimtang. So usa nga ako ang ma-introduce diha kaninyo mga higala para kamo nga naa sa lagyo maabot mo, no? Maabot mo sa ato ang program, no? Health and wellness healing program sa kayon sa kinabuhi nga kumbaga mahimo mong part ani kung layo ka. Na naman tay courier, no? GNT, no? Pero sa atong GNT nga pamaagi, no, dili siya dili siya COD or cash on delivery. Kumbaga kung gusto ka mo avail, i-send nimo through GCash ang amount. Na matawag ka una, magpaila ka, taga-asa ka, o gusto ka mo avail sa 100 drops. No, 200 pesos na siya. So, ang atuan na lang pangayoon nga charge ana sa imuha, 50 pesos. Ang the rest nga charge, i-shoulder na namo para ma-provide lang yun sa imuha ang 100 drops. So, ang pamaagi nato ana higala, no? So, kanang mo po-provide lang mi og free nga bottled water, dito na mo ibutang ang 100 drops. No, mo na nga tong ipadala through GNT. So, ang imong mabayad ana 200 pesos, 250 lang. So, unsay tan-aw nimo higala, mas gaan ba na nga proseso? So, mo na dayon ang beginning, no, nga imong mapadayon. So kung gusto ka aning pamaagi higala nga imong matry, kung gusto ka through GNT, mutawag sa kauna sa ato ang CMD caregiver after aning program. So ang iyang ang contact number sa atong CMD caregiver, siya ang inyong kontakon bahin ani mga higala, no, para ma-secure ni diha kaninyo, no. So pag ma-secure na siya mga higala, so pag ma-secure na siya, matuloy-tuloy na ang inyuhang paggamit. Kay ang minimum manggod nato sa ato ang 6 liters, naara na siya sa isa ka semana or duha. No, kung 3 glasses of water, tadugay man na mahurot ang 6 liters, no? Subutan na lang nato every 2 weeks mahurot ang 250 nimo ka 250 pesos nimo nga 100 drops. So, tipid kaayo mga higala, no? Basta ang ako lang hangyo diha kaninyo, alalayan natog pag-ampo, pagtuo ug pagsalig sa makagagahom. Unay sikreto mga higala. Og alalayan po natog control, no? Disiplina sa atong kaugalingon. Kung gusto ka nga paspas ang alibyo diha kanimo. So, muna higala ang atong pamaagi, no? Kay naman ko tayong mga kahigalaan nga dugay nang naminaw o wala pagit sila makadesisyon tungod lagi sa kalayo. So, ako nang nasulti ang proseso, pamaagi. So, muna giingon mga higala nga ang makagagahom, kanunay siyang nagahimo og instrumento, no? Kanunay siyang nagahimo og mga ways, no? Parang ma-provide gyud kanato ang atong gipangamuyo diha kaniya. So kana nga proseso higala, kung imo nang i-grab, no, dako kaayo nagtabang diha sa imong kahimtang. Okay, daghan na gyud tag mga kahigalaan nga sigig panawag sa atong CMD caregiver nga sila nakapamatuod nga dunay alibyo, no, sa lima palang kaadlaw, sa isa palang kasimana, naanagid sila nakita nga kabaguhan, no? Kung sila nakasinati ni ana nga kabaguhan mga higala, why not ikaw, no? Why not ikaw nga naminaw karon dili makasinati ni ana? So mo na giingon sa mutuo lang. So assurance lang mga higala, once nakapadala na ka sa imuhang for ato ang 100 drops nga 200 pesos, i-text ni mo or i-text ni mo ang reference number sa imong paghulog aron ma-verify kung nagpadala bagyog ka, no? O pag mapadala na nimo ang amount mga higala, 1 to 2 days ang process ana bago na ma-ship. So maximum na to ana 3 days moabot na gina diha sa imuhang balay, door to door delivery ta mga higala, no? Kung gusto pug ka nga katong battle, depende imong pilian katong patak 100 drops 200 pesos or 250 plus charge, or katong sa kabatel, no, concentrated mo to siya ang free delivery, libre na ang delivery aning tag $600, no, sa pagkakaroon nato nga promo. So no, doon yung mga adjustment ang atong CMD caregiver, siya ang inyong istoryahon kung ma'am maka-avail ba mi of kung free delivery karon or sa may promo. So naman po tayo mga promo, no. So muna mga higala nga sa atong mga isgutanan karon, I hope clear, no, klaro ni nga doon na tayo mga option nga ginahimo para gyud maabot, mahatod diha kaninyo sa inyong panimalay ang kaayuhan o ang ato ang programa na Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Wala gid tay laing tumong dinhi sa atong programa kundili ang mga butang nga dunay kalabutan sa kaayuhan diha sa inyong kinabuhi. So muna mga higala, mo proceed ta, no, sa atong isgutanan, no? Kay medyo taas-taas na ang atong oras. O ang atong gihisguta, no, is kining usa ka tawo, no, sa Bible, no, si Pablo, no, Apostol Pablo. So kining tawo, no, nakasinati pud ani siya og kahimtang nga dili maayo, no. Di porke duol ka sa Ginoo, layo na ka sa mga kahimtang nga dili maayo. Kung duol ka sa Ginoo, duol ka sa makagagahom, advantage ni mo na higala. Pero dili but pasabot, duol ka sa makagagahom, exempted na ka sa sakit, exempted na ka sa balatian, exempted na ka sa mga problema ni ining kinabuhia. Wala gay saad ang ato ang makagagahom nga kung duol ta kaniya, exempted na ta ni ining mga panghitabo dinhi ni ining kalibutan. Ang saad lang sa atong makagagahom mga higala, mutabang siya. Huwag mo na nakaroon ang ato ang pamaagi dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi o sa lamang kinika-instrumento. Aron nga mapakita diha kaninyo nga doon na pa'y solusyon ang atong mga kinabuhi karon. So muna mga higala, no, nga usahay dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi labi na sa atong balatian nga taod-taod na ginato gidala-dala apan nagpabilin nga inyo kanang giantos, no, antusan gipailuban tungod kay nasayod mo nga ang makagagaho mo provide siya og tabang kanato.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naadihaa sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo ay pinaka-importante nga tambal dihaa sa balatian. Kung ginubanan usab no sa pag-inom paghamit sa tuang CMD ni Health Code International at adlaw anong nga makabatuan og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. So,

Sa mga adunay pangutana, karong buntaga, panigid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikun ko ha. Pwede mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka mong kalimot, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod alas 8 sa buntag, ug taman rapod na no, alas 12 sa unto.

Kay ang lawas kanunay nagahatag og pahimangno og kini angato lang yung ang ato lang yung buhaton mao ang pagpaminaw niini samtang sayo pa. Kumbaga, mientras sayo pa, paminawa na imong lawas, tambali na, tagain na og sakto nga sustansya nga iyang gikinahanglan nga mao ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kaya nga itong CMD no ni Health Code International, 72 plus minerals ang naa ni ini. Balance pa gid no, walay overdose, wala siya'y underdose, o walay gipangsagol nga mga food coloring, walay mga artificial nga mga gipangsagol, kundi natural gyud ang ato ang CMD ni Health Code International ang atong milagroso nga tubig. So kung karong Saturday wala moy igo nga budget, unya na moy 200 pesos, unya na moy tubig, matilawan na gid ninyo kung unsa ka nindot, unsa ka epektibo ang ato ang milagroso nga tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong Saturday ha, magkita-kita ta diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Vanabo City, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rapud ta no alas 12 sa udto. So ayaw na mo paglangay, ayaw na mo pagduha-duha. Kuwaa na na inyuhang pagduha-duha kay di gyud na makatabang diha sa inyuhang balatian. So kung namoy mga pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Buka nga tong CMD ha, Health Code International, available ni siya kanunay, dinhiya sa tuang estasyon, dinhi sa Infinite Radio, Panabo City. Wa gud mo ilaing kapalitan ni ini kundi diri aragid sa tuang estasyon no? Dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Ug ang nakanindot ani kay barato, affordable ragid kaayo. Tag 2 pesos lang gid no ang patak sa tuang CMD ni Health Code International.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit ana. Pero si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indi. Kana si Indi all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.
2: Si Indi punog sang kahitaasan. Food supplement lamang apang daw nilagyan.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Uy, Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
7: Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
9: yeah. We were high, we were so labad akong upa lang ka, nalipong ko, og taas kayo nga akong blood pressure.
10: Uy, high blood ka palangga?
9: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
10: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
9: Unsa man na palangga?
11: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
13: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Nagsigik ka gubog? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Kuti Letlet, 41 years old o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay daghan dito kayong dugo na kayong nang gawas. Ingon ako ang friend kay gipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, hala, ano man na siya, mayuma. Pero karo nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective din siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati, gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
6: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Naay nag-introduce sa kuwa o Mega Pure kapon. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo lang akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, pinahangyo ko kamong itry ninyo eh, para makita ninyo ang epektong maayo yun ay sa itong gawas.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscoma Eye Drops.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
7: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong gym kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
6: Oo.
7: Oo niya. Tapos pastor karon nintindi ko na mi gym kay ako itong dalunggan, pastor, basta manghinga tuli ko, pastor, na may muragahi, pastor.
6: Okay.
7: Basta patuluan ako, pastor, palanayan ako sa regime, pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
6: Oo, mugawas na sa iya.
7: Mugawas na, pastor. Okay. Malipay yung ko, pastor, niya. Ako dahil ko ano niluan sa utunban, pastor. Oo, pastor.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.